0: Moçambique, Inhambane.
1: Ngitsa leswika dukadukisani wa hina wa suganya motla. Ahla hi ali amasiko 86 79 59 167 kutani ku 86 79 59 167. Hla kumhaka hi leyi murhandza vangi set hi tlhavanyetana leyi hi nga ve hi tirhisana yona vhiki hundzileko. La ku tiva ka wena murhandza vangi set leswaku kunene loko ndzeni ka ngango ku xaviwa swo karhi leswi tirhisiwaka hi vula swithuthuthu, mimovha ni swin'wana la swiyileko. Kasi ke loko swileswi swi xaviwa hi ku hlawuleka hi wasati, wanuna wa swi tirhisa ke? Kona ke loko a swi tirhisa, loko movha lowu kutani xithuthuthu lexi tshika xi onheka, hi mani loyi a humesaka mali leyi ya ku lunghisa? Hi huma eka wasati kutani hi ka wanuna. A kona mingiseti sexo leswaku allo.
2: Allo, mingiseti wa mfukeni.
1: Mingiseti ya kulasa. Allo.
3: Aushen.
1: Eh, bulana man.
3: Mamana Elena Gabriel Mashaba Barlowish Cabral Maputo.
1: Hoya hoya.
3: Ngichile, baba mami.
1: Eh baba loyi loyi.
3: Oh, baba loyi.
1: Ku yingisela longolo kwa hina ku sikela tola zwo.
3: Eh.
1: Ina ka wena la ga wena ka hla ku mhaka le hi dokatikisana ku yona.
3: Aka hla ku mhaka le.
1: Mhm.
3: Nena ne wola wola ko. A kuna ku hambana ta wena na mina.
1: Mhm.
3: Eko amale ya wena imali ya mina.
1: Mhm.
3: Loko xidza xivoneka na le xa hina la kaya, a ni na mali ya ku ya tlhelweni ya ukala wena unga yi tivi.
1: Mhm.
3: Hambi loko yo ya vuya vuya ni mali u ta fika u ni nyika uku leya ya swakuka. A mali liya woneka movha lowuya, na mali liya yi li kona. Tshama mala a movha lowu yimile lowu. Maxele a na mali bava, a mali leyi u nga nyika liya ni yi tirhisile maxiku, ni mali ya ku karhi kutani yi nga pfuna a ku yi lunghisa movha. Se loko hi wona ku a yi yenile hi to pimisana ku hi nga lomba hi engetela la. A movha wa wena, movha wa mina, movha wa hina hinkwerhu. A movha u tirhela mina na wena. A kuna leswaku veneni loko movha u li kona la phakati ka muti na ku xave wena, mina ni nga ka ni nga wu tirhisi. Oh, na ku xave mina, wena u nga kala u nga wu tirhisi. Ahi, i swa hina hinkwerhu.
1: Hi swona.
3: Loko se a muti lowo u ni hanyela lelo la ku loko u onheka movha na ku xave mina, wena u ngheni ka tona, mina loko ku xave wena mina ni ngheni ka tona. A hi muti lowo.
1: A ku tirhisa kambe vohle va wu tirhisa la.
3: A
1: swi na ku u xave hi wasati u xave hi wanuna hi.
3: Ahihi, a swi kona. Ya, a swi kona leswi swa ku loko ku xave wanuna loko ku xave wasati, hinkwerhu ha tirhisa. Hikusa i movha wa hina la kaya. Xin'wana ni xin'wana leswaku o wa ku a bazi za swilo swa ku tala. Hina vavasati loko va ya vuya ni mali ni va fanela ku vona na a swi tiva swa ku laha ku fanekela xa ku karhi hi mina. Se ni maha leswaku ni xi lava lexiya maxi a wu fihleliwi wena na phakati ka muti.
1: Loko ku hi ku xigalexi kutani movha lowu xithuthuthu lexi xi tirhisiwa hi loyi a xaveleku ntsena, swi hlamusela yini ndzeni ka ngango?
3: Swi hlamusela a ku hahluka ka muti. A ngango lowu a wu tiyanga. A wu na lesini.
1: Hi swona.
3: Loko mani a mahanyele elilawo a wu na lesini.
1: Okay.
3: mavonelo ya mina ni wulawula misika lani bava lowu
1: bongile mama na Helena mishini nse maput na upangela twa mitirha rad Mosambiki
3: kani mambo ta wona na xikoza na utoka mina loko ni nga gwete pa ta ni chela lesimu la mina lama njakaza la ku chana edimas letaone edimas
1: basi basi bongile mama na
3: Helena
1: a swi twa ku mulu wa hombe wena u ta swi kota
3: hi zona
1: chao chao
3: chao

0: Hello.
1: Ausheng,
0: hi manu loy.
1: Kauli.
0: Jean David. Hoya hoya.
1: Ah, zikona nami hapo wena.
0: Ah, na hevukela kwatsi.
1: Bonjour.
0: Hlokumhaka hi koka kusketolo, na ku tsamba swa ko nyamuhla mpimise chukwana. Ke wona la gangwana ka hlokumhaka le.
1: Ah, aka mina la ku le ko, akona ku hambana ni la vola mama le. Mm. Akho a tshumutsa mina.
0: Jean David, ebongile mishini nansa ekambiye na upanga lato ya mtiri ya Radio Msambiki.
1: Bongile nguvu, pero na mwiliku mbusu kwa hata we hata kwa kanyo kama uko wala.
0: João, naunga se huma, loku kuhikona mingangu yukari ima hakushu kwa tile, kutani loka hinu una shavile kumofa kuluwa ukumi huwena, kutani loka hisata shavile ko. Ako loa ukome. Jila utlamusela kuyina ku zwine munga navela ku zwisiya kota zwila yela.
1: Amuti lowu a wu nga ta kula wu ya tshambeni ndzhana na wanela. Ta kumbe a va timalisini hi mhaka ya masini. Ndzi ni ndzi tshamiseleyo. Ndzi ta kombela ku anula a rima ku kusini. A swi ta rima kusini. Ndzi kwa rima ku leti ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi kana utonga na kama kilo asikona le ndi ba kengera sa uchumi
0: chini inga ngo fast de conta
1: akutaje inga ngo fast de conta ndi ni inga ngo ku humbana kota ba tekene ku lo sa tuma ni lo sa ku ha ya mitu mu ba trazi ni chunga tira ku chamu ni mu
0: yeah basi bongele Jean David na kutsamba zwa ku vata engetela kumbe ku hungula vanwana. Ciao, ciao.

0: is good. Luasa tuami na kach katle chingalika. 2 hours ni katurs minutes. Hello, mingsen go fuken.
1: Awuseni, akusikela angikhomile.
0: Hoya hoya.
1: Ufelo khumayi.
0: Felo.
1: Ah, tolo, tolo, abulule kalihisa, nisanse kukungena, nizame kungena kuba kunada. Antiyiso yantiyiso yaku hetelela. Wangisethi van'wani vhela va nga no pfinda swiswi va nga vulavula, nkwandiso swi vhela antiyiso hi yoleyo. A xigwa xa mina nsati wa mina
0: i
1: xa hina loko movha vhela u onhekile vhela ni kumalini ndzi na yona vhela fanele ni lunghisisa movha loyi perque xigwa ni xi tirhela ku hina ku na xa yena ku na xa mina i xa hina hinkwerhu pero ku koza ni susa ku akurisi xa mina ni ta vula a ni rhandzulela letiyanga
0: evit gangango
1: evit langango se lesikomba ko lana akuna ntwanano ale rhandzula ntiyiso ale rhandzula maqhenga porque kama ukona mama kuza kumulisi kan'we muyo vulavula mutwana muvekisana swa ku la ri hanya xikan'we hi hambane ku swihi hambane ku vhela xikwembu vhela xirhaka xoo
0: hi swona loko yi kona mingango yi hanyaka swikhwatsheleswo xilayelo xa wena xi nge ve cihi kasi ku ve amandziku a mingango leyi ya swi kota ku ve chukwata ya swi kota ku ve yi hanya vutomi bya chukwana hileswaku a ku navela ka radi mosambiki hi ku ve a mingango hakunene yi tiya yi kumeka ka davege manje yi chukwata hikwalaka ku ve yi za a wu hlengeli ka muyingiseti mun'we ni mun'wana wa ta va byela yini loko khwatsile emahlweni ka vukarhi lava va mhaku swi khwatsileswo o feloa hi tsutsumile kambe swilayelo swa kutani ku amagezi masele ya lisini lawa a nga ma tlhela le ka 2 hours 6 minutes radio mosambiki xipandzu dzonga xa tuganaga

0: Ako na mingi sere fuke na lo.
1: Ay, shen, baba lo.
0: Aw, shen, hoya hoya.
1: Aya, hoya hoya.
0: Ster.
1: Papa?
0: Singala kati gahina. Hinga mantala, laku zala utakuna uka shoku mhakali ya nyamutli.
1: Ha? Akuna kuhungula, akuna utatisa. Nenguwa isafana.
0: Izo.
1: Aloko makayi ngena baka ikomba kolao ikombe kolao. Nasona ungaza ufihla ufihlela mungani wa wena. Uyalela mungani wa wena kutirhisa xikamo xigwalesi.
0: Ish. Zvokwatsikwatsi kwanga famba kwatsika tiqunga nyamuhla. Mama, Esther na yena ha tsumile. Ema tsumela ya hava. Ela go tsamba zwako rangelga. Ta utlhari tleleke ta ma zwukari zwa ka seko tshikwatisa. Hello, mangi sa tonga fuken.
2: Hello.
0: Hey, Bulana man.
2: Bulana Ernesto Pinto David.
0: Uye kuma yako Ernesto.
2: Nyambano bayro chaman.
0: Hoya hoya.
2: Hloko kona mhaka ndzi kuma nga khwa ndzi pfula xo xirhandzu.
0: Hloko mhaka la ku tiva leswaku loko hakunene nganga ukarhi kutani hi sati kutani nuna a xava movha a xava basikini a xava xithuthuthu bya fanela ku ve loko hi ngangu ku hi mun'we a wu tirhisaka kota ku nga yena a nga xava kutani ku loko xi xaviwele xiga xi tala kaya hi vona vambirhi va fanele ku xi tirhisa inaka loko ku hi mun'we kutani a tirhisaka loko xi tshika xi onheka a mali leyi yi huma hi seni ka wasati kutani hi le ka wanuna kasi ku lunghisa kutani ku loko xi laha mutini xi fanele ku ve xi tirhisiwa hi vohle na loko xi onheka va fanele ku ve va nghena vohle kasi ku kutani loko yi kona mali yi fanele ku huma hi vitigangangu kasi ku lunghisa
2: loko xi xaviwa xibya papa fanele ku tirhisiwa hi vohle vanhu va langa laha kaya kumbe nuna kumbe sati va fanele ku xi tirhisa loko yi xi onheka laha yi nga kona mali kasi ni laka nuna kasi ni laka sati va fanele ku lunghisisa nchumu hikusa vohle va xi tirhisi nompoto loko ndzi xava movha mina wu tirhisiwa hi mina ndzoche wu tirhisiwa hi sati wa mina ndzoche nompoto mavonelo ya mina.
0: Okay, loko khwatsule mahlweni ka ngangu ukari wa hanya ku zwikhwatsilezwe kutani hi nuna xavile ku movha kunada wena wasati nga ukhomi ku hi mindzi nga xava o hi sati a ku nga ukhomi ku mindzi nga xava what up mbyela yini what up abyela yini loko khona a phameni ka wona
2: mandalo la unge wuli chomu nga ma khou nghenela ta vahambe
0: loko khwatsi ku layela vona ku ramba ka sikuta layela ngangu lowo
2: u fanele ku va byela ku mu fanele ku tirhisa n'wehle xibya lexi kusa n'wehle muhanya xikan'we n'wehle xibya lexa n'wina

0: Ebongile, mishinene upangela tuwe mtiri ya Radio Msambiki.
1: Bongile, madam.
0: Chao, chao. Yeah. Mofano hino kutumbunikela kambi na yena. Alo, mwengisiru kafuke?
2: Kwa na madala makona mina, Ausheni.
0: Ausheni, imani loi?
2: Mina ala dhili nigali fatisu jimba.
0: Mwe kuma hekwe?
2: Uzi kuma na nini barifara vyari yu ama putu.
0: Oh, hoya hoya.
2: Kuzi. Kwa tarao, 40, 26, kasa numero 31.
0: Ya. Amunzo sokela nyambani, zochikela na kungena problem.
2: Ina wena phela nokuzani kasa numero 31 akaka mhila.
0: Mhm.
2: Ya, zitana wanda kudzula mhaka lo hlaka le, ya tsakisa.
0: Mhm.
2: Ni humile le handle ka kaya, ani skutara jogu.
0: He's on.
2: Ni gamane skutara admata wena, ntaka rali pulul tima ntaka la mina tsonga ni skutara we.
0: He's on.
2: Madala unta kutili.
0: Mhm.
2: Wasobe magama ni primo.
0: Aha.
2: Leso go a loko a wa se se kwa na mutini.
0: Aha.
2: Isatu wa mi.
0: Mhm.
2: Loko a isatu wa mina, a le zinga na sona isa yena.
0: Leso.
2: Na mina wa ndzi wa yena.
0: Mhm.
2: Wa ni kuma khwati.
0: Dza u kuma.
2: A mashaka ya mina mali kona mangeni ka swisato wa mina na mina ni swisato wa mina.
0: Mhm.
2: Kuma ben.
0: Na skuma.
2: Jalo ku for example ku ni movha kunene u khaka swona hi xava ka movha lowu. Onza ben.
0: Mhm.
2: Sina no ku va hi teka movha lowu loko hi nga kona ni vana kona hini hinkwaro i movha hi kona.
0: Mhm.
2: Sambe ku kuma.
0: Mhm.
2: Então i movha wa hina.
0: Yeso.
2: Ambe xipuni nga tsava xa mina xati wa mina. Aso.
0: Mhm.
2: Nesse momento que está aqui na minha casa, é a nossa coisa.
0: Yeso.
2: One one.
0: Mhm.
2: A direito ele chegou leso, inkosi sa hine hi ku sa. A muchati papa anda ku dzela, a hi muchati wa leka ku tsanwana lexi ya xa ku ambeswa hi padri.
0: Mhm.
2: A muchato sikela mbebini.
0: Utis.
2: Anka mungu ya mori. Nena oka mori. Ako uti yamu. Oso.
0: Mhm.
2: Ea iki dija si. Itudu ke utenche teo.
0: Mhm.
2: Ke utambeo ke o meu. E teo. Ufiu bem.
0: Na skuma.
2: Na wakomu ki katilo nao. Ufiu bem, meu irmão.
0: Mhm.
2: Wanukuma ke.
0: Zaku kuma, Jose Amin.
2: Ya, então mina tsakela ngofu lava nga vulavula hinkwavo va nghenisa lava va nga nghena ku sungula. Hi va tsakele ku nona a va hembanga hi xona.
0: Mhm.
2: Mina ndzi rongola mamani kre xina n'wana wa nkondzo i ni mulaya ngopfu khulumana a ni sungula madhavi ya. Wala ximbutu.
0: Eh.
2: Kombelani wa swa kwenzeka yini?
0: Eh.
2: Ini nga lava hine plana hi fona ku kama telefoni ya n'wina ya ri Mozambique la.
0: Mm.
2: Va kona va kuburuka.
0: Hi swona.
2: Va pa va swi koti ku vulavula.
0: Mm.
2: Va swikamuta ni masiku man'wana na fona sempre mina. Masiku loko ndzi a ka programa li bo na fona.
0: Mm.
2: Wa swona. Ni tsakile masi mina a ka ka mina le bafo ziyari. Kasi zikulika huwini aka maganda.
0: Oh, hizon.
2: Eka maganda, zikulani mange iskola sekundaria, ikesa katolika, mso zonti deus de huwini.
0: Mm-hmm.
2: Ito mga kula kona.
0: E bongi? Ya,
2: kisipakile pra kome huwina.
0: Bongi, ili mishina?
2: Papa ho.
0: Ehe.
2: Papa ho.
0: Ehe.
2: Mikombelako unze zera numuru, ya, raduargus. Dumwini.
0: Mani?
2: Ozo. Radio Argo Dumwini.
0: Uhum. Mahalezo. Mahale. Ai, Mahalezo. Engesa kama dala.
2: Ei, Makuto.
0: Ai, Mahalezo. Azufumete uka radio, mas hitavirva.

0: etave hisindzisa chikati lechi okhwatsa kungati fambe tindlela tinene. Hello, mungisana unga fukeni. Hello.
1: Hey. How's she?
0: Ni bulana mani?
1: Elias Andres Zandamela, kola mara kwenye.
0: Hoya, Zandamela.
1: Kanimambo.
0: Kunene, ina kutamba zwa kuhlaku mhako yuko mii.
1: Mene ni wanga hlaku wane ava makwezo. Nkwaswe swa wanga sushaya, mama nilele Gabriel Mashaba, va papaye Muzinyo. Di verdade swa leswo. Aku hanya ka muntini hinkwaswo leswi i nga swa mina i swa yena. Za kona ku va hi nga tlulalano.
0: Okay.
1: Yeah.
0: A mhaka leyi ya tolovela ku humelela kutani mutshikelo muyiza ku karhi na kwina ku hambana loku ka ku kutani sati ya xavile kutani nona xavile ku u nga xikhomi bya lexi xaveliwaka hi mina.
1: Swi kona swa endleka. Wa dzimuka siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni. Ya siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni swa ku telefoni bya nkatanga me nompodi ndzi khoma ne nompodi a khoma telefoni bya ka kwanga a hi swona. Mina telefoni dzanga loko dzi chaya ni ya u torisela swa ku a byi tenderi ku fana ni swoswi hi nga ka swona a swi vi xitano movha loko wu onhekile a hi lunghiseni loko wu nga loko a fa hi fambisa movha hinkwezo a ni direta ku fambisa na mina ni fambisa
0: hi swona loko a wu hi ni thomo ka ku kuma ngangu wo karhi kutani ku va hi thomo ku ve u kuma ngangu wo karhi lowu nga hanyaka swo khwatshi leswo tikarato lecho ka ngangu wa ta va byela yini loko khwatshi va la phambeni humbiri ka wona
1: ya a ku hanya hi ntwanano swiboho a ku ve ni ku va va tirhisana xikan'we hinkwaswo leswi nga swa vona va swa vona. Swi nga fani ni mindyangu liya ni swi twaka ni nga swi vona xivhezo va ku a movha lowu i wa n'wana wa hina hi wa wena wa nuna wa swi vona
0: va
1: tsitalela n'wana wa vona ku ta yena ni movha ni makondisondlo wena wa nuna wa ku nghena makondisondlo a va ku tenderi a va lowu nga khumbi movha luwa hikusa n'wana wa vona va yo dyondzisa vanyingi va yincaka leswo a swi kombeleki ku va swi yintsa leswo lava va nga tekani ku va tekani leswaku i va van'we i va munhu mun'we va nyama yin'we i va marhambu i va rhambu leni khani mambo
0: bongile mixinene
1: a ta nghena madala Jacob sweswi ni mpfuleli mukhangi
0: bongile mixinene swo
1: khani mambo
0: chao.

0: Alo?
1: Lisi
0: le blana man.
1: Bona Philippi novela ka xisana.
0: Hoya hoya novela.
1: Moi ni ko sene nyambani na ka xisana kwa tintamo swinene.
0: Nyambani nako na ku titimela kambe na ku tsema zwa chikati cha kona. Hi dawula swa ku hi vukile kwatsi.
1: Ke sengo ku swinene.
0: Mhm.
1: Na ngena make.
0: Hi zona.
1: A xigwa loko xi xaviwile hi nsati wa mina.
0: Mhm.
1: Lani mutini eke xilumba hina havambirhi.
0: Mhm.
1: Movha lowu loko a wu xavile loko ni wu teka mina ni famba na wona u ni wonekela loko ni li na yona bakidini ni fanela ku lunghisisa ku na mhaka yin'wanyana.
0: Mhm.
1: Hambiloko o va yena a nga xava wonele ka wu tekile a famba hi wona loko yo mi wonekela mina na ni li na yona.
0: Mhm.
1: Ni fanela ku lunghisisa.
0: Hizo.
1: Eko saka ishigwa xa hina la mutini.
0: Mhm.
1: Se indlela leyo swikumeka swipangisa swimali leswi loko mindyangu leyi kumekana hi rhandzana.
0: Okay.
1: Kambe kona yona mindyangu leyi ya ku a nchumu xa munhu a ku lexi xa mina lexi xa wena.
0: Hi
1: nga fambiselani nchumu ya hina. Ni ta wu a ndyangu lowo i ndyangu mara hi ndyangu wa wunene hi ku saka vanhu va kona volavo a ni rhandzela kona loko swi ve hi xitalo. Ai, a ni rhandzela linene.
0: Akuna letsako lao.
1: Nada akuna letsako lao.
0: Mm.
1: Atsako wa kona o va wolwa ku semdiva na kwarto tse. Manje ke ha kuna letsako wa nene ka ndawu le.
0: Mm.
1: Ya ni khuluma ni nyima kolana. A namba ya baba lo yanga la zwe ba zangamela. Ah ani na vela biluka lo itwani ka taitela.
0: E fana na shuri.
1: Ya shuri mgamo futhi.
0: Mm.
1: Ah mina tsemba leswaku ka xikolo ro xitoka mujinga ta kumana le 3 zora se hela ka bukela ku Messi.
0: Mhm, Messi.
1: Yes, yeah.
0: Vata kala nyamuhla.
1: Senda vendi ku senya ni sala ka bukela bola.
0: Mhm.
1: Kalma bunke sengu busne.
0: Bas, ciao ciao.
1: Inko.
0: Waza gorowani katika tlechi za albinu mbie Beanga kula kumaha Mukavelo wa bola Kambi shu mpala maha njiniye la wata au chai Akumeka tukwen gamiri Au suwana Itabe ya mukela mwana mingiseti katika tlechi alo
2: Au shene, au shene
0: Au shene, bula na man
2: Ventura Eugene Humu
0: Mm, abaka homba homela ka vela kolo, homela ku wena.
2: Ni ndiwa le ka pandu mu jede.
0: Oi. Ntonza he.
2: Na je so zwe ndi mu kama putu ka tena.
0: Hoya hoya.
2: Mm.
0: Awana la gavana ka shum makale.
2: Ya, ndi la kungwe na bona ka makale.
0: Mm.
2: Ele so bone.
0: Mhm.
2: An chumu ku sewa ka mi.
0: Mm.
2: Ya sa tuwa mi. An chuma cha vakan satu ami. Isha mi.
0: Mhm.
2: Wa vona mbagale.
0: Za zwona.
2: Ya, alo ku shiwoneka. Shiwonekela mina ni fanele ku lungisa. Hambi kale shiwonekela yena ni fanele ku lula ku shilungisa mbale loko yiri ko.
0: Mhm.
2: Na yena wo loko shiwoneka mbale ari na yona, a fanele ku lungisa.
0: Izwa.
2: Wa vona. Hinkwavo lava nga khanelanga kona ni wun'wanga la sweka so baliwa ku kombela tinomboro a kona swi ri na a kona swi
0: hi swona
2: wa vona onge hi mina vanhu va nyiki loko ni va byela va ni tiva mina hambi tini la telefoni la mina sati wa mina va ni tiva a foni ya mina yi veka kamerini loko yi vita nkati wo tendela wa vo swa fana ndzi foni ya yena loko a yi xava yehe yi n'wi wonekela ni na direti ya ku ni yi lunghisa. Wa vona hi leswi bavana
0: hi swona hi bongile bava homu na ku riva hi kombe rivalela loko a ni hi nyanga va ta ku haya nyanga ya ku hemba ni wuloleka vhilakulu na mutumbunuka eka pandi basiaufambe
2: ku pepeteka hi na wehi va ndhawu phele huma wu tshapa
0: bongile ka
2: kana mama
0: cha cha
2: cha
0: heleka 3 horas ni 2 horas ni 38 minutos hi simama hi amukela vangisete kahle ku mhaka leyi nyamuhla alakanya muranza mengiseti mabuli ya hinaka zvikati zvikwatsileswa hele yakuve hiluleka hi vhunana kuve amingangu yitiya yikula yi andza na hi le kurhuleni hiku leswi buliwaka hileswaku lava tindlela ta kuve amingangu yisimama yi hanya kurhuleni. Alo mengiseti, u nga pfukeni? Hi bula na mani?
3: Bula na Daniel mukahun'wini ka Dawula mani.
0: Hoya hoya. Kambe Daniel u zame ku nghena ku kama yi tshwete muka hi swona? Okay. A wonela ka wena?
3: Ya wonela bya mina hi leyi. Laha mutini loko ni tekana ni nsati wa mina ka ha fana na ka ha mina basi ndzoke. A ku na ku pfuka ndzuku lexi a xi tirhisiwa hi nsati wa mina lexi yena wa ku xi tirhisiwa hi nuna wa mina a yi swi kona leswi la ka muti wa mina. Ku ri ke ndzi n'wi susile ka maxaka yakwe hi ta patsana ku ho khilexi ma ha ku tive xa hina. Hambi telefone leyi yi ta na laha yo tshama a yi yingisa na yena loko ndzi nga lava kuswa ndzi yi tendela. Yele ya kwa ya uza itendere.
0: Izon.
3: Zati mekata lui wako tuka ya na nyanya makale ya kuli shisha cha mina na dene mova ni shi ndichi nsele kujitendere ndichi kuma na nsina yele. Kwa ata ndichi kuma nsele kumu yankeleti. Hile chichi na hachwa na lakalu wa mina muti.
0: Izon, hebongili kuneni muhanya kuruleni kutani kulesu shati sa kurula la hangangweni kunza kuwe muna munga a koma atlelu gao kwa hizo.
3: Izon.
0: Hebongili tihanyele nukwatiseka hongwe na mpangalatu hemteria radu msambiki.
3: Hebongili, hai tiri.
0: Chao, chao.

0: Hello.
1: Hello, how she?
0: Bula naman.
1: Bula naman baje, ko baje sato kwa.
0: Ah, ba ko kumbuki le baje ko. Ba ko kumbuki le baje ko.
1: Ba wan kumbuki.
0: Awan na lagawa na kasi ako magale.
1: A solution sa tuwa mina. Sa mina. Kasi nima elisa ko ni shava a telefone ni nyika sati wa mina. A telefone va wona. Loko va onhile ti nyeke ni epa ni khipa mali na la lunghisisa mina. Lexi xa mina lexiya. Ha mhaka leyi papa. Xa sati wa mina xa mina.
0: Se
1: xa mina xa yena sati wa mina.
0: Manje wa vumela ku yi kona mingango yi nga ni xikarhati xikhwatsileci xa ku loko he sati kutani nuna a xavile ku nchumu a nga vumeli ku ve mun'wana a khoma.
1: Ina leswo swi kona mimitini hambi hi tilifoni mun'wana a le nga khomi a tilifoni na sati wa mina hi movha munhu ni munhu a fambi xa yena se manje leswiyana swi laka ku vanhu va ni ku twanana endzeni ka munti purike nchumu xa mina xa sati wa mina ha mhaka leyi papa
0: xi nga ve xigele xi mahisaku ku ve kwini ku hambana loko loko ku zi laha hisati a xavela ku movha ku nga wu khomi kutani a hi nuna a xavela yaka ku wahisati u nga wu khomi swi komba yini laha endzeni ka ngangu leswo
1: leswo swi komba swa ku epa vona vo hanya manje a ku na ku tshembana la ndzeni ka munti loko ku ni ku tshembana a xa sati wa mina xa mina a ku na ku a nga khomi sati wa mina ya mhaka leyi
0: bas bongile mixini yena wapangalato ya mitirho ya radio Mozambique
1: kalimambo nitekile teka mambeni
0: a teka ma xikolweni wa xitokamos
1: kumbe basa ndambela nghenile a xitivi
0: a nghenile a ku khumbukile na yena kambe
1: okay
0: chao.

0: afona inyimi kuvitana allo
1: aiselo kumayetha vhoni
0: aha
1: ya tungata kwato pheto mukera nyamuti
0: hezwana hezwana kambe hana tsamba zvakuzva zvitsukwatila tikharta hena tima hele zvikote kako
1: ya lana ana abale adisa ku alisi singa kote kako loko munthu lo unga kuhanya hi ndlela ya ku homboloka ya ku mun'wana ku lesisa mina leswi na yena ku lesisa mina vhela ndzi rhandzile la ni tiyanga ku ni vapadrini mu nga va kheta la mutini loko mu kusota a nga kona loko mu za mu ni kazali mu ni la mutini la temperate kali wa swona munavo lava nge vapadrini hi lava vhela mun'we ka n'wina vhela a ku va nga ta tsutsumela vona ku ela mutini ka mina a hi ni hanya hi hanya ku a yi khomani khwazi se va tshunela va ni tsakiya va ku ala mu hanya khwazi hanyisa nkileswi nkileswi nkileswi nkileswi porke ni tolo ka tolo ka ku hanya ka vakokwani vakokwani ni vabava vabava sempre a swiphika swi zanga swikarhata swi zanga swi pfumalekile ku ve ni lwisaka nge masungukati ni madoda hi lava mi kombaku ndlela hi nkarhi nyamuntlha swo swi loko ni swi tivuka ni vona ku cinca ka mahanyelo ya hina vanhu khale a ku ni masungukato hi nkarhi ya nyamuntlha ku loko u ya kombela sungukato la ku ta milaya la ku humahumaku se swita
0: fambela leswi
1: hangalaka leswaku va ta mikauka xi hundza xi ya n'wexela mutini loko ni huma lana jezi a sungukato loleri la phuza ku kulaa fika loko yani lava gwala swa ku lomu ka gwala ku tirha ku ni mavunga ku loko fika hemba mavunga ta phuza gwala la linyingeni e mu tiva ya yini phela muti luwuyani a va hetile ku ni leswaku hi masungukati ya tolo loko va ta milaya la mutini a va milaya leswaku swi helela ka voho hi nkarhi leswaku loko ni tata ni tsatsiya la mutini fomu sungukati loko ni huma swi ta famba se swi ya fika kule le e hi lani ni vulavula ku ni yimba kona
0: se loko ku kutani nuna kutani sati ku chikala ka loko muholova kutani holova ku vhumaleki laha ngangwini hi zwona kota ku hambana ka mavonela mun'we ku ndzi ta teka leswi nga bya mina ndzi famba kutani sata ku ni ta tlakula leswi ni nga xava ni famba kutani nuna ku wa swi ta ku swohle swi nga laha ndzi no xava loko wo ndzi holovisa ni ta teka ni famba ni ku siya ni muti byi la kula ku yini leswi
1: vela hi hetile ni masungulweni ko ku vulavula leswaku swi komba ku muti lowu a wu tiyanga swi lavekaka ku laveka ku tshunela va ku va tsinya va va komba ndlela oky na vanhu hanke swikoti hinkwaswo hi swikoti hi ku ta swin'wana na hi ta hi kombiwa ndlela a tinhlu loko lowu nghena swilavi a wu nge ti fofoti ndlela yikulu hi ku ni nga yi bala ku pfundeka kukweni ni va ku mi tsatsiya hambi va hekela va twa ku wala n'wina va tshunela va ku nada va mi teka mi nghena mi tshamahansi mi vulavula hi leswa a ku na swa ku tlula leswo
0: a ku na xa ku hundza bulo kunene na kulori kutani mwingiseto wa ku rhandzeka hi bongele hi ku xivela mixini ya nisena u pangalato ya mitirhi ya radio mozambique hi swona
1: loko hi nga tsandzeka ni te xikodlano swo kama
0: bas chao chao
1: bye
0: celele xa hombe xi sala ku laha kota za ku kula ka vayingiseti a xa hombe bulo xa hombe ku ve kwini ku kombisana allo mwingiseto u nga pfukeni
2: hawu xini
0: hi bula na mani leswi
2: hi Lopes Francisco Mondlane barado le kompazongowena
0: hoya hoya Lopes
2: eba
0: a vonelaka wena kahle ku mhaka leyi ya nyamuntlha
2: a ni swaku mhaka ya nyamuntlha bava a kuna xa ku tlula vanghana a kuma xa ku tlula nkombe hi ntiyiso a loko ndyangwini bava mi tekanile hi tirhandzu la ntwanano leyi ni nga komba ku tani loko ma ha sungula mute mi ta hambanyisiwa hi leswo a ku na xa n'wansati a ku na xa bava la kaya hinkwaswo i swa n'wina orgenene hambi hi loko a sungula ku ve ni na a ya ku tirheni mi yo tshama hi hansi mi bula mi vekisana leswaku bavo mamani na wena u famba u ta ku ni u ta kota ku ve ni hi ta pfuneka na swa la kaya
0: swa la mutini hi swona
2: singala muntina anga ve jezi ni tshika li hela mina baba ni nga sevana mali mamani nali ni mali a hi ku hani mela swa ku xikoloko lo tingi ku xava baba yena na loko li hela kumbe xi jezi a fanele ku vene na a ni pfuna na yena loko li hela kumbe xi mati a fanele ku a ni pfuna anga ve hi nchumu kumbe xana i movha u nga xaviwa hi mali ya yena adirete ya kona hi mpiso wa mina na yena a ku na wa yena hikusa hi tekanile hi lirhana se a loko ku ya humelela leswaku kumbexana a ku mina lweswi i movha wa mina leswi eyi alani bava se a ka ha ri na ntiyiso wa lirhana se nyambozana a nghenile wa ketla mavele tshala ma hela se a ntiyisi ya kona sala veka leswaku amutini ku hanya hi lirhandzu ku sala loko munti wo kala u nga na lirhandzu a ku na xa xinene amutini ku sala loko mo hanya u nga na lirhandzu amutini hi leswi endlelaka swa ku lweyi a ku lexi i xa mina ni yelwe a ku lexi i xa mina
0: ya
2: a hi leyo ndlela bava leyo
0: valopxi bungile hi wonelaka wena hi na ku tshemba swa ku zwizele kota tumbunuku kota toloveti va langana tindlela va yingisi
2: hi swona
0: mixini ene u pfungela twa M3 Radio Mosambika hi swona
2: hayi gole dayaye kama wa hali kone wa hina
0: tani mambo
2: tani mambo
0: chao chao leka 2:50 ta vuyamukela kambe vayingiseti vambirhi hi gumesa hileswaku longoloko lowu wu sangule tolo hosimama ka xikati lexi Swisa na Argentina va nga le kaku ndzeni ka 10 minutes va sangula nhlakani lowu wa suka nyamutlha mayingiseti u nga pfukeni allo hi bula na mani leswi
3: George Mashive ka xitani
0: hoya hoya George
3: khwati mzani
0: na hi kahle seno nyambani
3: kanambe mhaka yikulu i ntsako u fanele ku ve koho ndyangwini purasi leswi bya swi famba khwati hinkwaswo a hi nga zanga hi tata ku vulavula hikuva loko nchumu swi bya a ntsako ni koho mutini a ku na xipfuni xa mun'wana a ku na xipfuni xa mun'wana i ta ve nchumu xa xini eyi ho sola leyi ya ku a mali ya nga nghena liya za a teka matrintan nosi te hinkwenu hi la ku tshama ku khuluma la ka makaka radi
0: yaso
3: u ta ku yini mun'wana ni mun'wana a endla swa yena
0: hizomama bongile hi na ku tshemba swa ku hi swi zile munhu wa hombe a nga ta phinda kambe hi zamile kota radi ma leswi swi kotekaka kota na ku kambe a swi nga fanele ku ve hi kusuka ku hi mu tsema na swi nga fanelanga vafanele ku ve hi landza twa tindlela kambe na ku tshemba swa ku munhu wa hombe a swi zile a nga ta ha phinda bongile chao chao hi ta ve hi zama ku amukela muyingiseto wa ku gumesa ka mixi ya nyamuhla swo khwatsi a kunene swi bovhile nakona hi vula leswaku leswi komba khwatsi leswaku a vayingiseti va Radio Mosambiki va yingisa nakona va xuva ku ve mingangu yi hanya hi kurhula bulo leyi ni khwatsekisa ngu letolo a swi wuli kambe va ha kumeka vayingiseti va nyika wonela gabyi ka suka nyamuhla lowo
4: tatana valoyi
0: aha
4: na jiwa matlolo la ka mavoko tatana valoyi
0: hoya hoya
4: a mhaka yili ya tolo
0: hmm
4: sweswidyana swi twa swo kaya yi va ku pfaleni
0: hi swona
4: hlayile hikuva a nchumu xa mamana hi xirhi hinkwerhu loko xi nga xirhi hinkwerhu ku ni ntumbela lwana lana a ku na ku twanana a tolo ni swi bekile nhlanu ku e mina swi kona ni nga swi vona swivula leswaku swi endleka swa ku makwezi a xava movha a nyika vanuna vuzela swa ku epa leswi a swi nge swake leswiya swa lwanuna leswi machi kambe loko jamu endla leswiya a vanuna ndzuluka va khondo kwalaya hikuva ku lombisisa ni ku endla yini a nga endli nchumu maja yena a ku u muzanza kwalaya ni hlaka ni ku hinkwerhu phela xitimela xa hi ganda sebyona valoyi xa hiba hikuva ku na ukhondo layana mhaka leyi mhaka yikulu yi endlekaka lomu mintini
0: hi swona
4: ya yena yenza leswaku movha lowana honekile ku lunghisa yena lowa makwethu lo hambi loko va tlhela ku misipi ra ku a famba kumbe yena a nga swi tivi ku fambisa era problema byoleyo ya u swi vona swoleswo swa ku a nga heleli zandu leri khondzo byoleyo
0: ya
4: khondzo bya le nghena ndlwini swi dya xipisi ya hi mhaka yikulu phela leyi hi mhaka yi endlekaka lomu mintini
0: hi
4: ntolo ndzami swivulavula ni swa swivulavula ku ntolo swivulavulile maji leswi ni nchumu leyi endlekaka maji loko xi ni nchumu xa swinene hinkwenu mi kota ku swi kombisana hambi loko a nga swi tivi ku misana yi wansati phela hi wena wanuna u lavisaka swa ku leswi a ta ku endleka yini yini mi kombisana hi le zama hayi ku wena u ti endla khondzo ya hi leyi bulu leyi bekiweke ku sukela ka tolo hi vulavulaka hi byona hikuva a leswiyani loko byi u endla leswiya a ku na ntwanano la kaya
0: a ku na ntwanano
4: a ku na ntwanano phela wena a nga wu teka ku nyika swa ku famba u ya xava swa ku yiniyini i tlhe yi huma ka yena lowa mumoya ku famba u ya endla swa ku yiniyini wena u ya tshasa halo ku lexi yile tinyenzi ku yinile u yengeseyela kwalayo
0: ya
4: ya swoleswo a swa ha li swona leswi a nga ha lili zandzu bya byinene hi leswi kombisaka swa ku muti lowo a hi muti wunene mali nchumu xa mamana i xiyeni hinkwenu mi nga fihlelani na ya nga ku fihleni na ku nga mi fihleni na hamba nchumu xi ta xonga leyi mali ku manyisa leswi a swi nga tilunga a nga tilunga ku tshama a khondlo byo tshama ni xipisi ni khondlo kolawo ya hi leswo khani mambo tano a ngo ri nga ha ti nghena ike na mina ni kuma njhina swivunile mai mhaka leyi swin'wini hi vulavula tolo
0: hi zona hi zona
4: loko le nkama ha ta tlhe hi kumana xo ke laya ka xikodlano xitogawundi ya
0: problemnanga ku ni jogo ya Argentina ni Suisa vanyingi va ta ve va choke bola mi ta nghena vontad nyamuhla
4: ya kambesa tolo a na ha nghenanga ni ngheni kona
0: basi
4: mishini kola na nghenanga tona deke nkuma swa ku nada
0: a swi mahe
4: deseri swi dava swoleswo xi ta swi kazata hala ka leyi
0: basi mishini naswo
4: khani mamba hali xikan'we
0: chacha ave muyingiseti wa hina wa ku gumesa ka siku ga nyamuntlha kunene ka longoloko lowu wa ku vehisa ekaya mo nyika wonela ka n'wina ka nhlokomhaka leyi nga vekiwa hi radio Msambiki xipandzidzonga xa tiko ka hina ga Msambiki kota hi wulileko hi bungile murhandza muyingiseti ku hava xa ku hundza ku ve angangu hanya hi lirhandzo wa hanya hi lihlabya mbilu wa hanya hi mabulo loko a ku na ni mabulo ma hi kona a ku na loyi a winaka a ku na loyi a kalaka a nga wini munhu na munhu hi nyika wonela gaku kambe gi nyikiwa lisima loko hi ku ka ngangu wo karhi loyi mun'we ntsena u fanele ku ve a humelela kutani magezi ya kona ma fanele ku ve ma tirha tekela ku swi tiva ku swi kona swi kala swi nga tshamisekanga kota hi zileku loko cici bya xilumba n'wehle hikwalaho loko swi ka swi nga fambi tindlela letinene u ta za hi matshamelo ya kona ka a ku nga ta ve ku lava munhu wa kula swa ku ngangu loyi a wu na litsavi hi ku swi cuka basi vaakelani va hanyi tiko va ta swi pola ku leswiyani a swi tshamisekanga na ku nga lavakanga magezi ya ku ve ma nghena ma vula swa ku laha ka ngangu lowuyani a ku na ku tshamiseka a ku na kurhula kambe murhandza mingiseti swi fanele ku ve ku yini ku ehleketa nakona a wutomi akile hangi loko u nga tsaki nyamuhla na mpangalato wa wena hi rini u to tsaka loko u nga tsaki nyamuhla na lowu langileku ku ve mahanya xikan'we hi rini u to tiza matshandza ya ku ve u ku hanyile wutomi se kota ku la ka Alexandre Langa u swi hleka kan'we hi vhiki se leswo swi ta komba ku ve u ti hungulela masiku kota u hloli ka lava va gundzileko va leya mahleko ma tshika ma engetela masiku ya ku hanya hikwalaho tibuzi ti zi matshandza ti zi na wu tlhatlhikile kasi wu nga ve ni chiviti ni munhu wu hanya nakona ku ve u maha swinene kasi na wena wumahelo swinene leswi a swi vuli ku loko maha swinene u ti tlherisela swinene kwalaha ni kwalaha kambe a tshovelo wu nga wu kuma ku hundzi lembe malembe mambirhi manharhu ni kwa la ho ngwana nga ngonzi mwena ngwana batekana motza kuna mnga kutani mukhumbelo he longolokulo mufanele ku mulongisa chukala kutani ku milongoloko kiasi ku gimune gimwane loko hezwi hlola ithelela ngovu ka gonselo ka sikuve hakunene ivana ingango satina nona vakota kuve vaona zvokuva maisa kuyeni kasi ya utomigadzi ga kumeka kichikwata loko kuranza nekushuva ka radio Msambiki akuve mingango hi chikwati samahanyala ya wona hiku zvingatsika uhanya lezvo unge hezvana zvinene kambe hikuona kati kune kuona ka lezvingati fanele zvikona zvopazamisa inaka aukurumeto kuve uzvimaha kambe loko hlola zvazvo kuzvafanela kuve uchuka uchicha zvikari ka utomiga wena ichikona kuve uchicha kasi utomiga sema makichukwata lavaula kulezvo vana kutsemba zvako hakunene vazvihlulile vazvimahile vazviona tsavelo wakona hikwala una kona kungani zvigonzo zvatikonta kune zvigonzo zvaminjiniyela kota vakona lava se vahundzile kuikona vazvihlola vazvimaha vazviona zvakuzva chikwata wosuka lakai wagonza kasi wonawo wazvikota kuve uchikwatisa amanziku wa siku leswi zvitiva kukota azvigonza basi vala hikwalaha tikweni ka Msambiki lika 3
5: Radio Msambiki inyambane
0: ramba na kulore wa Rasu Romau kasa nyika longoloko wa uchenji gangoma ya viki wingset ligine
6: uchenji gangoma ya viki ya viki ya viki
7: hoya hoya mungisetu kuranzaka ka longoloko wa ngoma ya viki akufamene ka viki legi hi kongomula uchenji gamchalo wa lumuka provinsi ya Inyambane bentu mambetu ga lumuka ta uchayi se tsimbisilo zvako hitava nayo chingwani chano cha uhashi kasi kuva hita bulanyana shungeta hinturwa kwa ta uchayi mambetu bongelo kwa utingele chikatu kasi kuva hita bula shungeta hinturwa wana wa ta uchayi loko chuka lumuka mapasi himane manu bentu usangulilu kuchaya lembe manu utalilu lembe manu
8: sungulo kuchaya mina 2009 maji ashokote kanku ntiro wa mina utsakisa ngofe kusa prodor lenza kanga karin tirisana navo naona avanga nanzisi kwastiro wa mina se instanda kumeka na DZ Productions dzi producer na yena se ntiro wa mina wa famba kwatsi
7: usangulo kuchaya helembe ka 2009 ka hunza malemba nyana loko u chuka tsimta wena tonja ntativiwa lo munyamba
8: loko nsungula ku chikisa tisimuta mina ati sangula ku TV. Se sweswi kona ndzi lwa ku swaku ati na TV tisimuta mina.
7: Tinganungana tukala swa leswi.
8: Kala swa leswi ndzani 5 wa tona, 5 wa tisimu.
7: 5 wa tisimu. Tisimu leti atamba swaku taha kumeka na tikari ti vhumisiwa. Tisimuta wa ntfula ula yini man bet.
8: Loko atisimuta mina loko nda sangula hi yena muzika wa ku hirwa le ku tika. Hrali kutika muskwa mina wole lishaku wole lishaku kama kereki ama nyingi yo tsalangana ka wona mangwanyana mala kuteka a vitela xikwembu mamhangi inegosi ha jona bazi mara ganya ngofu ti chapao hi na hleketa vitela xikwembu kwa ndika xikwembu a hi jona desh tisa ku jona
7: se u kumeka na ukari u wala leswaku avanga vatwonela kuna ne va mawunu ala ka ma bible
8: hi zwona leswi avanga leswi ndzi aleta ra swaku vhela avanhu avana kumeka na vatwonela ndi va pfusha matihlo ngoku pfula matihlo vave vatwonela ngovu
7: ya tsuka yambela ma lechichi
8: oh ya tsuka hello preke a charge sempre ito kobra mali zwinyingi pelasa la mutini kulei vatala sho kumalia zvipani kulava kama dismu kulava ka ina inani cha burisa phela silingena kuno ka burisa yitsongo ya ndzi zwivala sho sho kuna dali sheli hi zwinwanyana ka hezwo zwingi
7: lo muka bible minyikele ku tsala leswaku leji munhu a chikuma ku haya nyikela ha ku chipani pani ande u humela tshisa pa uto tala ngufu
8: zwi tsala leswa ku vhela ha ku ngufu ngufu ati to chapa leswi xikumeka ku a hosi ya vhumela se zwezwo sha ka
7: ngungula nga soli
8: anga soli nchumu ngungula sho ku vhumela Ja zwezwi zwa unwana zwa kusha kwa malembe ufana ni lawa vha hleketa ngofu xa ti chapa ngati mali
7: vavhangeli vafundisi
8: vakunwana vafundisi
7: vafundisa va kuma kuna vakari va uluwa laha hela va ku kosha tichapau no mutichini atamba zvoka hevohle kuna ni lava vanya misako avutugano ngungu tinwan the same kutsika le ya ku hirwele kutika eta ichaina kunga hekale ya ku hirwele kutika ku valeni ka longolo
8: aha nyinwanya ni simu hili ya ku ausiwana ausiwana le simu leyo la ku shaku vela vela ausiwana loko uhingano muna haisiwana sempre azvikona chama kukwadzi kwa munhu munwanyana tshaka vangano vokumeka sempre na vakunyenya ikuvela ula hakani fela la hasi nguvu
7: zvikona nyenyiwa
8: ehe nyenyiwa
7: hikumeka na kare bula no mchailwe wa lumka province ya Nyambane Beto man Beto hakunene yana hikumeka na kare hi bula nayo ka longolo kwa ngoma ukongoma kuya kuhe man ben 21 wa tau chai ola kufana ni mwana vacha vanduma kutano ola kusala kolo mukaya basi
8: ya ka party amina anzila ku vela dzi muchai vela wa vakunzitiwa vafunzi dzi mishi muchai wanduma kufana na vankhana vativekako
7: loko vakulava vanga kukumisa kwenu nani makhero
8: ya loko vanzila va numero ya ndzi tira hi numero ndzi sive complete u tira ma email na ina loko vanzila va numero ya mina i 84 37 18 14 kasinsi tapinda 84 37 18 14
7: namba phone yako na mungu setu nga shukwato kwa uitirisa kasiku bula ni mchalwee kumufunetela tamba shwaku ujuja paketi kasiku tapetis mtawe
8: ya hijo wana vela nzo jija paketi para kuza vela nzi mahatisimu nzo jija vela paketi
7: awana mfunetele
8: anzina mfunetele na anzina msiketele ikambi luko anzu kuma msiketele anzita mashika mali sati kwenye
7: hijo wana kutembisa logo ka manu betu ya na hakunene mchai walu muka profinsi ya Nyambane kambi wawo tisili kusanguleni ako himani manu betu galu kama pasu utalilu kwenye
8: vete gami na gama pasu himi na bentu pedro vena siketela ndzi tsaliwa hi lembe ga dia 1 de mayo de 1994 akamasingi
7: hezvona hatamba kwa kamasingi vahizwa kota hakunene mitiro ya rad musambeke hezimele muchini wa fm kamasingi stropane nibongile manu bet akuva kuti ngile chikati kasi vahita bola swingatano hintiro na wata uchai longolo kuona wa ngoma ya viki unyimala hitava hivala hilisimu ya manu betu le ya kuhirweli kutika stawuya a vigita kuno nyanya longolo kwa ngoma ya viki Mozambique salam.

mbili ya munhu kula general kachikhatileci nga le ka 3:16 xa nhlakano Argentina Suisa wu sangulile, kambe Argentina se wa wina xigolo xin'we xa wu kala hlamula hi kongoma 3:30 xikhatileci to vula ku ve mufoneseka ya mulanga lisimu, kambe xikhatileci Mr Zek i Kazimir Nyaposa jaga le ka muganga wa Jani a post administrative ya Khumbana district ya Jangakunene lirans unihlazwambili zanano ngangwene hi wana wa unene hakunani loko ku holoviwa xikhatileci ku kala ku nghena mali ya ku xava mikumba yinyingi i ta zama ku ve hambanisa mikumba, kambe vanana nakona va ta gondza bya hava hi sangula ku va vona vana va hina va tshami ngangwene ni ku kutana vaki mingango, kambe va gondze kwala ka hina vana vatswali ku leswi byi hanyaka i swa leswi va fanele ku ve va kupyala xigondzo xo karhi xa siku gin'wana ni gin'wana xa vanana leswi yimahaka siku gin'wana ni gin'wana kota sati na

0: 3:30, chikari chakauya vhulamukanji laka 8:89 chikatini lechi Argentina haunako 1-0 mahlweni ka Swiss. Chikati chakuve mufona mulanga alisimbi laka hlayile hi hlayileko kutani hi chayileko ka chikati lechi mungiseta nga kona pfukeni halo
1: awuxeni
0: hi mani Zandamela loyi
1: Elia Zandre Zandamela Maragweni
0: hoya alisimu navela ku leza
1: ni navela lisimu laka Diloni Njhinji loko a xikan'wana tshuku misaveni
0: lisimu leliya ka mani
1: leya ka Madala Jacob leya ka Philip Novele Julio Novele Ernest Mozini Makwakw Esther Nkonzo leya ka mamani Lena Gabriel Mashava leya ka mamani Nwamnyingi leya ka yene lebyiyani bya le ka ndhaveni lebyiyani bya rhunguliwa ni hinkwavo ni hinkwavo ni hinkwavo lava ni twaka a ni siyi munhu
0: khalimamutaxaningela basacha a vi ya vula Zandamela kusukela Maragweni hi bava Elias ka chikati lexi nga le ka 3:31 hi ta ve hi hamukela lin'wani lisimu kutani mun'wani miyingiseta langa lisimu hi tlheleki hi chaya allo
2: awuxeni bava loyi
0: awuxeni hi mani loyi
2: hi Mondlani Karis Mondlani ka xitekwana
0: hoya ka xitekwana hi kwihi ka kona leswi
2: ku tsemelana ni laka malehisi
0: ka Gaza okay ku kuma khwatsi alisimunavela ku leza
2: a dlulela u leza na ta Thomas Chauke loko ku xin'wana na xin'wana xibaloko leyi
0: Thomas Chauke
2: leya
0: ka mani lisimulela
2: ni lozungulisa ka vumani xitiri Nkonzo ni le heleketa ka Mudzini Makwakwa ko le mpandla mijekeni ni le heleketa ka van'wamunyenga mamani n'wamunyengi ni le heleketa ka Alveni kosi ni ka Maragweni wa swivona se lomu ni lifisa ku ni van'wani varhangeli va radio ni ku tela ka vona hinkwavo
0: mixini yena u pangala ta mitirho ya radio Mosambiki
2: inkomu
0: chao.

0: Tabia mukela mwan wing seti kat katle chalo.
1: Ichi ile tizana valoi.
0: Michele brana man.
1: Bona betu chidzimba kusukela ka malehise bairo unrua onze muganga wa Ximbuzo.
0: Hoya hoya.
1: Ira mas.
0: Alisimuna vela kuleza.
1: Ndavu pa Mr. Mbova loko kwa ausiwana.
0: Mbanyane.
1: Ee.
0: Liya ka man lisimulela mbanyane.
1: Ya ka wena kwalaho muhaxi ni mudidili wa wena kwalano. Baba Ernest Muzinyi la pandeni. Baba João David Koseno. Endlule ka mabungani ni tira kuma baba Arlindo Mate.
0: Zona.
1: Iya ka vovo Shtiri Nwanenge la ka mabungani ni na wapfuxeriwe ngoma leyi. Baba Ibrahim Shirinza kole hati hati loka itwa ngoma achini Koseno. Baba Tremel Dukumayo la Bayer Dojimili ni nkosikazi yakwe nuku ava yingisele ngoma le. Ipokopela nzani kuma majava ma ya ka novela la ya ka xisano laya. Ka mapusu baba Matsolo sina Boani baba Jakobi baba Silu Machani va Silu Machani wa kala mana va pfuxela hi ngoma leyi ni hinkwavo vanhu twa ku switichi swinharhu ka Maputsu ka Gaza hi Nyemba ni hinkwavo vanhu twa ku swona ma swa mutirho yinene
0: Kanuma, ciao ciao.
1: ciao.
0: Três ne oito. Tabe amo que amo ano mengi setika chikatile chalo.
1: No.
0: Hebrana man. Ayo kumeti nchalet na Hebrana man.
1: Samuel Carlos Mangita Umwini.
0: Oh, Samuel Carlos. Lasa muna wala kuleza.
1: Fernando Luiz, Mkapeko.
0: Mikate ya Fernando Luiz. Ya kama ni simulele.
1: Ndiyisha kama na mami na Rafael Manini ya Bete. Nisha kwa Kasilda. Na Ashtanto Ashtantini, Jordão Candela, na mãe José Mangue, Ancobrinho, na Bula, Buguê, Palma Pasquara, na Boca, na Rada, na Boca, na Igreja Católica, na Igreja
0: Tchau, tchau.
2: Manzilabe

0: lefatshe kometalee ba bokela kgwatse mondiale ko ba baska thola kan ba motronele
1: chao kwa 3:22 tabeamukea mungwani moingisete ka mishileke ka sachat somuleti mbere allo
2: avuxeni muhaxi
1: avuxeni hi mani loyi
2: mama na filizarda marakweni
1: hoyahoya
2: ni langa a muzika wa Lorraine na Nyathi loko a ku a ta famba ta huwe leswaku ni cheka vuhaxi
1: leyaka mani lesimulela xi ta famba xi ta huwe
2: a ni simuleli ni nyiketa wena ni teke ni kona kwalaho ni nyiketa nuna wa mina Zandamela ni lisa ka mamani wa munyingi na mamana Helena Gabriele na Maria Anguleleni na Ernesto Mozinha Inyembani na Menetani Inyembani João David ni vakokwani va mina va aka xisano va ka Novela ni makwenu wa mina ka xisano Professor Makhule hinkwavo va yingiseti va rhadio va lomu ka Maputsu va nga sale ndzhaku ni rungula hinkwavo va le Gaza hinkwavo na va rungula ni nge onetile hi mun'we ni ya gomisa hi va le Nyembani ni kwale sonto ya Hombe.
1: Chao mixini na mpangalato hi radio Msambiki sayo marakwena xo
2: bongi na n'wina vo sonto ya Hombe tirani khwasi.
1: Chao 4:23 Argentina wa hawina mahlweni ka Swiss xigolo xin'we xikalahlamulo xi chiliwa ku loko ku hundzile 10 ya xikhati xa ku sangula ka nhlakani leyi ka xikhati lexi 62 xi viliweke.

ibongile kunene murhandza mangiseti ka xikhati lexi hi kumisile a nhlangano wa hina wa ku ve mulanga hi seka hina hi chaya hi ta ve nghena ka ndzima wu change ka ku hambanisela kala loko swi ta ku 3 hours ni kutani 4 hours ni 50 minutes sangola hi yangi pi jaga kwalomu dorobeni ka Inyambani.

0: akuya chipita
1: uyarungiwa
0: yena kunada sa ungamahilezo tsife kumhayi akuhesa famba lika Samuel ani linia kota uringana ku wena ku ringana ku lawo uchela mishishito ya munhu ongana ahini chibokota chitatiriwa chilonza vakuhita mukuma kwihi aku Samuel ani nacho kwabzizwa le Samuel ani azangara le
1: timhaka leto
0: aya chela timhaka le nkosi hi vitaniwa ka siku ya xuli
2: munhu wa zirayano o hlanya
1: aku zirandza a tivange a switsongwana
0: maku ni hakiselani endlela ikonomi hakiselani maku hi xigelo lexo
1: mahaleswo toni mahaleswo
0: maku mu fambise ku yini kwasinyana
1: hi fambe khwatsi
0: hi swona
1: a timhaka ti nga se niya ti tlhela ti tsune matihlo ndzi kala mina ndzi ku ne
0: a voni u tata makhumba
1: mina ndzi na hi ku nyemuka futhi ndzi na hi ku nyemuka hi ku a swi bya kona ndzi no nyemuka ndzi no nyemuka ni ku salisa ni salisangi
0: a wu gangi chuu
1: nada
0: a tonani a nga fambangi muchadweni ye ayomaiko a tonani a nga ringani ku
1: fambafamba
0: chukwana u nga fambafambe
1: nayaminandzimtiwaka
0: fambafambe naya tonani wa wisa tingana esawona tona u nga mahi leswi yi nga cuka leswi a bikisaku swona tonani wena wuli ndzi ta swi ga mina sweswi n'wina ku xi kona lexi mi wonhaku hi ku loko hi ni n'wanana wa hombi lhamutini ngopfungopfu loko a hi nhanyana hi yena cicamba ku wa mhasati wa mina a tona ni hesati wa mina a sati wa mina la hi n'wa muthuki u swi sikhwatsa a ku nga ni kulisi n'wanana inaka loko khwi ku a li rhandzu li lo chupuka wula loko li no chachamuka wula ndzi la mun'wanyana a ta ku pfunetela a ndzi ndzhwalo
1: na wena
0: a wu bindzi wa ndzhwalo hi ndzhwalo wa le rhandzu
1: bole ca cimbisi papayi
0: siku ni siku a tonani basi leswi sasekanaka la ku a nga hi kona n'wana no mina wa ku mi rhandza ya cinca hi yena a chela ku mati a chelela mina swotlhe swi mayiwa yin'wanana
1: siku lezile hi ta teka hi mu veka ka rumaro hi muharumara basi kasi a ta swi kota ku sasekisa lomu ndlwini
0: ona a hi swona hambi loko hi ni vana va hombe a li rhandzu la wena na mina li nga kuona
1: ndza swi tiva ndza swi tiva papayi ndza swi tiva ndza swi tiva leswi ndzi wa sukile kata mina
0: a tona zvinhu ca ku nyama
2: i nyama leyi ndzi nga beka nga wena emamani
0: a mi fana loyi a mi fana loyi
1: leswi u nge caku hina vangana na no tshama tsentse a hi nada wo caku ta
0: gai kona basi u nga ku nyacoloti lomakhurisini a nga humi lomu citangeni mfana loyi
1: wa zwi rhandza leswo bika wena wo ku ve ndzi nga bika ndzo mu gondzisa loyi ndzo mu gondzisa loyi a manziku loko a vekakako loko a nga kumi sati wa munene o to tshama ni ndlala
0: a nga kumi sati wa munene a tshama ni ndlala
1: wa twa wa sati wa nyamutlha wena
0: a ndzi va tivi vo mahisa kwihi hi nga ndzi byela hi wecha vo mahisa kwihi nanzi u te a tona na nga swi tivi u nga va lavana na vo phungelaphungela lama a tona ha u na ni hurhi kata n'wana hambi u ta na hi betshenene u ta mi gondzisa hi wece eyi makulu n'wa muthuki wu boha cimombo laha ku ngheni swi huga hi tsakile wu boha cimombo ina swi ta andzisa ka nyama swa kuga swa kona
2: mamani wula
0: xi
2: ndza xi tiva mina na mamani wula
0: xi wulani
2: mamani ndzi wula
0: wulani mani muto ndzi vhirikalisa na ku ngheni kasi swi
2: papaye iku loko u ya wa phamela nyama lomin'wana ka panele liya loko u yi fenengeta ndzi phamela hita yaga loko ndzi tlhela a nyama yo vhela lomu ka panele
0: a yini
2: a nyama yo vhela lomu ka panele
0: yi vhela yo va mati
2: hi ku loko u fanengeta.

0: loko ndzi ya ndza vula okay yi ta la kambe mamani hi yana nga ndzi
1: a to ni nga ndzi byela khwala loko u khema u chalela ka tirina u neha laha tafuleni loko u tlhela u kuma ku
0: a nyama yi tele kambe no khwa yi hungulula byi mahi
1: yowa n'wamthoki swo sweswa swi vulavula ka tona okay hi nga mahalevi ndzi lava ku byi vona ku mina hi matihlo hi nga khema u tata lomu ka vindrich le
0: ka vindiletro
1: ka vindrich man ha ku koma kakwe kumesa u vhala ndzi lava ku byi wona ku byi a hi hunguteni
0: ya hi byela
1: pfulungu
2: wayiwa
1: n'wamthoki u xavele ku hi nyama le
2: ya
1: u xavele ku yini mani
2: ya i sathani basi
3: ekutukukubika plunzu guyo guyo guyo chada gwendere
1: akatlantlhalo mhaka zokanya mutlhawarhandziwengi se ti kota leswi mu swi zileko hi ve hi wulawula hi ka kunene hi timhaka ta ku yi va lomu swiphixini kani leswi hi lowu kaketa a hi chikelangi magomu ka wona na hi tsaka loko hi ka kunene mu ta ve mu kumile hi tindlela i leta tinene ku kumekile vahlakani lava yena n'wamthoki Joaquina Zefanias atonani Castigo Francisco kani leswi baba wa tonani nuna wa n'wamthoki João Marini ha muzonyeleriwa tihandela ku yena Bernardo Salomão lakenkelo mhaka lowu hi wu kumileko hi le canceni ka wehleketi ka yena atonani wu veheka kunene u pfetapfetiwa João Marini va ka gundurukobeni va ku salani khwazi hi tata kumana kambe kwalaha vhiki leki kitaku kasi ku hi ta ve hi mbetisa a lipfumba la tlangelo wa mhaka lowu gundurugombe wa chekwa hi tuva ndzi ku barrasa yingisa tlangelo wa mhaka.

0: mitenji goza kisangovu. Kanileje ahiyene akashigava shai na sho sungula kunga mabulu. Laito tiva kamangana vahina, jini vajutiva kushungetani mabula nyamuga.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Gichili vangana chisangulisa leswi xigava xa hina xo sungula xa mabulo. Aka mabula nyamukhe ta olaola xungetano hi maolaola lamanene ka vatswele ni vanana. Laha ndzi to olaola ku ni vanghana va hina na va yi khamisela leswaku a kaya ka vona va olaola khwatsi ni vapapa hi vabye o ha va olaoli. Leswi ta olaola ni munghana wa mina wo sungula Gichili Krizalda.
3: Gichili
0: Krizalda, u tshama na mani kaya ka wena?
3: Na vapapa va mina.
0: Wena ni vapapa va wena ku muni maolaola la khwatsi?
3: Ina.
0: Loko la ku kombela a tilo xo karhi ka papayi wa wena, zwini u lako?
3: Papayi ndzo kombela.
0: Loko papayi a nga ku nyiki leti u ti lavaku, zwini u mahaku?
3: Ndzo miyela ndzi tshama.
0: A loko u kumeka ni mhangu wo karhi kutani xikoleni o ni vanghana va wena, wa swi kota ku vulavula ni papayi wa wena?
3: Ina.
0: Endhawu u lava ku ndzi byela swaku wena ni papayi wa wena mu vanghana xona?
3: Hi xona.
0: Loko papa wa wena a ku xamara tensangu ka minchumu leyi mahaku ya ku a yi swinene, zwi nu mahaku? Wa mu bongela loko a papa nga mahila hi swona wa mu bongela?
3: Ahee.
0: Zwi nu mahaku?
3: Ndzo bonga ndzi khe ndzi kombela rivalela.
0: Ndzi bongile munghana wa mina Krizalda magezi ya wena u saseka. Leswi swi talawula ni munghana wa mina Xoneza. Gichili Xoneza.
4: Gichili.
0: Xoneza, u tshama na mani kaya ka
4: wena? Ni va papa wa mina. Ni va vakweni wa mina.
0: A ka va papa wa wena ni vakweni wa wena, ku ni maulavula lamanene kaya? Loko u lava tilo xo karhi ka papayi wa wena, u vulavulisa ku yini?
4: Papayi ndzo kombela.
0: Loko papayi nga ku nyiki u maha yini?
4: Ndzo miyela.
0: A loko u maha nchumu ya ku papayi wena nga swi rhandzi a gama a ku xamara tensangu, zwini u mahaku?
4: Ndzo onge ndzi khe ndzi miyela.
0: A loko u kumeka ni mhangu xikoleni kutani kaya na u hlekana ni vanghana va wena ni makweni wa wena, wa swi kota ku vulavula ni vapapayi wa wena u va byela leswi swi mahekaku?
4: Ndzawula.
0: Ndawu Xoneza, u lava ku ndzi byela leswaku wena ni papayi wa wena vo vanghana xona?
4: Hi xona.
0: Zwini u byelaka ka vanghana va hina lava va nga ni vapapayi maxava va swi koti ku lawula khwatsi ni vapapayi va vona loko va kumeka ni mhangu xikoleni, a va swi koti ku tshinela ka vapapayi va vona pura va ta kota ku a ku resolveri mhaka leyi?
4: Va na jele vapapayi swa hlumayekaku xikoleni kusa swinene ku lawula ni vapapayi wa hina.
0: Ndzi bongile munghana wa mina Xoneza magezi ya wena yo saseka. Leswi ta lawula ni munghana wa mina Benida. Gichila Benida.
5: Gichila.
0: A Benida, u tshama na mani kaya ka wena?
5: Ni mapapayi.
0: A vapapayi wena wa swi kota ku vulavula khwatsi na vona?
5: Na swi kota.
0: Loko u la minchumu o la lapi xu la nchumu la ya ku la xikolweni o la ku hlakana hi xona, zwini u lavaku ka vapapayi wena?
5: Ndzi kombela.
0: Loko papayi a nga hi naxo zwini u mahaku?
5: A ndzi mahi nchumu.
0: Loko maha nchumu ya ku papayi na mamana va swi rhandza va gama va ku xamara tensangu, zwini u mahaku?
5: Ndzo bonga tipuzi ndzi kombela rivalela.
0: Loko u kumeka ni mhangu exikolweni ruweni, wa swi kota ku byela papayi wa wena?
5: Ndza swi kota.
0: Munghana Benedi, la ku ndzi ya swa ku wena ni vapapayi wa wena mu vanghana xona?
5: Hi xona.
0: Zwini u byelaku ka vanghana va hina lava va kalaku ku tiva leswaku a vapapayi va hina va fanele ku va ve a vanghana va hina?
5: Ndzo mi byela xaku mina wanghana tanki u ya manghana wa wena ya papayi.
0: Ndzi mongile munghana wa mina Benide magezi ya wena saseka. A vanghana va hina nyamuga va yi byeli leswaku hina ni vapapayi va hina hi fanele ku hi veni a maolaola lamanene hi ve vanghana vapapayi va hina kasi hi ta kota ku kula khwatsi. Hikusa loko n'wanana a nga olawuli ni papayi wa yena hi leswi a swi hundzaku kutani xikoleni wo kaya, leswi hi swinene hi ta kota ku a n'wanana a tshemba nguvu vanhu va handle ku tshika ku tshemba vatswele va wena. Munghana, a xigava xa yena xa mabulo xi chikele magumu a xo fanakala ke gitaku. Chao chao.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Kube mabulu yo tsakisa nguvu. Hi bongile vanghana hi mabulu lawa. Akuingisa khwati, akulaula khwati hinga tseme vatsweli va hina loko va olaula. Kambe fanele ku hi hloniphana. Loko ku kumeka ni uzwanano ka vatswele ni vanana, a vanana va kumeka na va nga ni xichavo ka vapapayi vabyi. Kambe loko kumeka minchumu yi nga na zwimbilwini, hi kumeka na yi nga chavi ku vulavula ni vatswele va hina hikusa xa ha swi tiva swa ku a vatswele va hina vanghana va hina. Kambe vona va ta swi kota ku va hi laya khwati. Mungana, leji ayeni ya kashigava shaina shaumbiri. Kunga loku nzikula. Lahi tote waka wangana vaina. Jini vafishuwa kukuma loku vakula. Gichili gichili mungana jisangulisa leji shigava shaina shaloku nzikula. Lahi tote waka wangana vaina. Jini vafishuwa kukuma loku vakula. Jini mstara ula ni mungana umena usungula. Nga mungana umena shoneze. Gichili shoneze.
4: Gichili.
0: Shoneze, gifa misi kwenye fiki gawane?
4: Gifa misi kwati.
0: Jini unga maha kase fiki gawane gifamba kwati?
4: Zino shakana, zigonza, zipasiara ni wangana wamina.
0: Mundo pasiara muya kwe?
4: Chukoleni, ya sidadi, ya praya, kunyingi.
0: Mungana shoneze, jini ushiwa kukumaha loku ukula?
4: Nitawa mugunzisi uku dokodena.
0: Lakuwe mugunzisi uku dokodena? Kasi uwe mugunzisi, jini umahaku?
4: So gonza.
0: Yege bukule gufanila kukugonza ngufu kasi uwe mugunzisi?
4: Portuguese ni matematika.
0: Zibungile mungana mina. Mungana ingalanga address wa mikursu le inene mapimo ni wawena.
4: Kudoka dela, polisia, ni mugonzisi.
0: Shoneze, ingajwela vangana vahina. Lava kala kukutiva leji wala kumahaluku vakula. Jini wajwela ku?
4: Tenge, mwajitiva leji wala kumahaluku vakula. Kasi hinga wakarateli.
0: Ingarungula mashaka?
4: Nzirungula papa wa mina. Nzirungula mama wa mina tina. Nzirungula ni mama kwenu wa mina wangi.
0: Jini wa shivalako?
4: Viki kinene.
0: Zibungili mungana mina shoneza. Jini stalola mungana mina umbira. Nga mungana krizalda. Gichili krizalda?
3: Gichili.
0: Krizalda, viga wana gifamba siku wini?
3: Kwati.
0: Jini unga maha kasa viga wana gifamba kwati?
3: Zino shakana ni kugonza.
0: Gigi buku legunga gonza?
3: Historia ni matematika ni portugishu.
0: Mungana, jini ushiva kukumaha lukukula?
3: Ndithama mugonzisi.
0: Kasuwe mugonzisi, jini ufanila kukumaha?
3: Ufanila kukonza ngufu, nzitia.
0: Mungana Krizalda, akama kursu lau yotala mangakona, hinga langa dresh wawana lau umaranza ngufu?
3: Ntaranza a baumberu ni upoisa ni udokodela.
0: Jini ujira kukavangana vahi na lava, bambeta kukugonza, na vanga shiti vile shumala ukumaha.
3: Vangana langa nile shumula kumaha mamunga sikula.
0: Inga rungula mashaka?
3: Zarungula papa mami na Nelson Fabiano, zarungula fufami Fabiano, zarunga atiti wa mina Tony, zarungula waki mashakami.
0: Jini vashuwa lako?
3: Viki gineane.
0: Zibungili mungana mina Krizalda, jeshi stalola na mungana mina Dilson, kichile Dilson?
5: Gitin.
0: Dilson, afigawa na kifambi siku ini?
5: Gifambi siku kwati.
0: Jini unga maha kasa afigawa na kifamba kwati?
5: Dino shakana, gifamba siku lini.
0: Mungane Dilson, alo kukula jini ushiva kukumaha?
5: Polisia.
0: Yuku wenu lava kukuwe ya poisa?
5: Bila kukumati mbafu.
0: Wajiranza kukumati mbafu? Kasu kukuwe poisa, wana ahifanele kwenu uiva, kasu utavechibuku kava ngwana, John? Mungane Dilson, inga langa atreshi wa mitiru leu uiranza kungofu?
5: Puisa ni mugunzisi, ni doko dela.
0: Mungane Dilson, inga rungula mashaka?
5: Nirungula papa wa mina Tony, nirungula mama ni wa mina Irene, ti wa mina Nelson, ni wati wa msako.
0: Jini wa shuwe lako?
5: Iki genene.
0: Zibungili mungana mine Dilson, ashigava shaina shaloku nzukula shichikele magumu. La inga ola ola ni wangana vaina na vai ikhamusera lejaku, jini wa shuwa kumaha luku wakula. Kami vai jiri lejaku, inaifanela kuhigonza, a primaria ni sekundaria, na hivitiva lejitiva kumaha. Kama nazuku jwe mungana shaku ashigava shaina shichikele magumu. Ashufana kala viki gitaku. Chao chao. Hijizu hili leji vangana vahina vashuva kukumaha luku vakula. Kambi amiloru mateli. Zatemba leji haku wena mungana unga seyukaya unimiloru ya manziku. Wena mungana unga hekuvula shikoma moya sha wena. Tiva leji haku lowu ilongoloku wahina vanana ilirimla shiti. Uunza kutohi tisontu akashitishi sha inyambani. Kota leji timbise haku leji haku alongoloku wahina ute hilitaku laho mbunguvu. Kambi mana Verna ate alava kuhikini sanyana. Ahiyeni aka ujenje.

0: Au change agita kisangu. Mungana ashikati shai na shai siya. Kanile jisele ninka manyana ya kuhiyaka shigava shai na shogumesa kunga mashakane luya hina. Laito kakana nevanga na vahina ni kuhitiva lejvanga hilungisela aka siku ganya munga.
1: Vangana, akusaka.

0: Gichili gichili mungana tisangwisa leswi xigava xa hina xa mahlakanelo laha to gondza ku ni vanghana va hina tinsimu tintshwa zvithenga ni zvin'wana sweswi ndzi tala wula ni munghana wa mina wo sungula nga munghana Xoneze. Gichili Xoneze.
1: Gichili
0: Xoneze, zvini u nga yi lunghisela nyamunga?
1: Tinsimu timbirhi.
0: U nga yimbelela?
1: Eh.
0: Yi nga yimbelela?
1: Eh.

0: Jayengi sadi yinzi mwana yatu. Oli na ngora na jigawa yatu nyawara nuwe gisa agu gishuwa yangu. Abu inakuta kweta kuzitika wangana watu kasikina ni washuwa kukala wakudana. Dinesi, anganyembe, gina nushuwa kukala wakudanda?
1: Eni ningushuwa kukala journalist.
0: Gina nijinga kukira upi misa kuka journalist?
1: Kandigir.
0: Amwa journalista kaya kwa wapu nye yulongu japu?
1: Amwalo.
0: Gina nuembe ya kubangana wa eganya wakawalori kukala yulu wakudanda?
1: Ningu ambe wana hatepu na izume.
0: Nyibu angiri Dinesi, olinango ya gane ni mumbi munga na watu. Stelia, nganyembe, gina nushuwa ukala wakudana?
2: Nyashuwa ukala mdogodele.
0: Gina ninga ugira ushuwa ukala mdogodele?
2: Nya wana wadogodele na wapasa wabaduwa lako. Ja enei nyungweta ukala.
0: Apu nyakilo nguja kwa mdogodele?
2: Wamo.
0: Kumana?
2: Kutia wangu.
0: Angu kanao?
2: Uya kamu elini ya kamarambu.
0: Ungu tuko mujisa kumangu ya madwale ya maona kushpitali.
2: Matiwa tao.
0: Gina nwembea kubanga na waega nya ukawa shubi kukala gilu.
2: Nya waembe kienishuwali muhuru bukimindu kamuna mbako za kukira gimbi gilu.
0: Nyibongi distelia. Oli nangora na munga na watu nya uraro agwa Ermenio. Ermenio nga nyembe. Gina nushuwa kukala wakudanda.
3: Nushuwa kapulisi.
0: Gina ninyinga ugira ushuwa kukala polisi.
3: Nyunguwa na matikunga mangi hizo na nguwatu na kubiru wa nguzi.
0: Jawa kubota mwala Zimbabwe?
3: Nyo kubota Zimora.
0: Kazina nga kumwala hizo?
3: Kazini mwuri.
0: Jawa kubota kumwala Zimbabwe? Kumana na ukotinua rukuba zona?
3: Na mpoti kubiru ba pulike kasi mburi kukana kubiru. Wana watu nga wangina walia.
0: Gina nwembea kubanga na waega anyo kawa shuwe kukala hizo?
3: Nga wembe inke nusopo diwa kawa pulike Omba kweta ukaigiru, so pwede wakazi mbafa nya wa mwora ini.
0: Nyibongi Dermenyu, oli nangora na munga na watu nya hegise agu Denilson. Denilson nganyembe, ginanu ushu wa ukala wakudana?
4: Kujide, nyokudana ringa takara sientista.
0: Denilson nganyembe, ginanu inga ugira upi misa ukala sientista?
4: Ache nyungu wala kutugwa sinya sipia.
0: Huu mungana, siri nya kasingi sipu ini. Yoye bwe wusipwa nako. Gina nembea kubanga na waega nya ukawalori kukala gilu wakudanda.
4: Nyungu wa mbele kene wana lori kukala gilu wakudanda. Tepu na inga kudzumea.
0: Nyibongiri Denilson. Jigawa yatu kiitide olumungana kukudundikisa kenilongolo kwa muhunu hika na yati shungetani kumaka nilalunya yadika sanana ni wakongolo watu. Ni kukudundikisa kenilongolo hiki mbidi kusigawa sisi. Nyakupea kumabulu yatu. Nyao vili akusimanzana sangu, nyao rari ni kuhegisa, akukishuhu yangu. Langola kwa muhunu mani ni manzani gaya ni Sheldon Makamu, mani Jeremiah Francisco apunyo pase dzeli, titi kribil dukome, apunyo oneleli kusalongola kuwa ugimbia kunzi ya ngeyani. Mungana, chao chao, kala sumana itawu.

0: Nguto na mengezi soto ni soto ibera yona yowa mikama kaunga hong kama umbe ngani ngwangu ti soto singa wa ma dej dozi duas horas de missão ni a bilu yankundela kala kuzahi huma ndanika kama mahungu wa chini kwa tungu limila chichopi hinakuta hibeta nangu nukwa eva nana ni mahungu wa maunzi yora hina chochovela matimwadi tiku higuta hibulani nanu wengise watu kota munu kusoto matiziveto ngaku yo basurpresa ibonge ka mbengo tulichide zumbani natu anumuku mwa sikaratoni kuleta numukalamuka anumuku mwa tendano endani nguhaka kunene motsi muku mwa litsa koni tsakani nguhaka kunene
1: Admir Vilagulus hey hey hey hey

0: zandala zandala.
1: Tingoma ta Afrika.
2: Tingoma ta Afrika, tingoma ta nyambane. Vana nava kuhawa chitisheni kuweni kuweni kanongonoko yawe. Vala kubuwa tangu. Tama bulelu wa manene buwa kumunika sound. Wengi si unene.
3: Papa hua. Chak chak. Dulemu.
4: Longo loko wa banana. Mabitu, sigondo, maonelo ya wanana maya kukavana.
5: Komwebo, ser criança.
4: Longo loko, wavanana.
6: Mabitu,

Hoya hoya ngana wakheta kambi longolo kwa tuma flor araji Mosambiki. Ilongolo kuwa unu kutisela kutaka ni kugondela ngutu. Kanongolo kwa munu hina vachibwata nguma bwatselo amaneni kavata ati ni vana na vao. Tumakatiwa takungu chilungu katu. Bwa communication and response is feelings. Tumakatiwa hina vachituma na kachigava cha mabulu ikambi hina vadinisigava sisa ngama nokula ni kama omboni. Ingana na kugela titoka longo lokwa munu unawo chibangala tungunga na kirisa Faustino kamchin manjeri mesh Francisco unelele titigri mil dokome au ye nikao change na weta bela kajigava chatu choket.

0: Selamanene ni vatatu wa.
1: Akukukha unani mubotsela manene vatatu wa wena ngukulo ku chimaka joma handzile ora chikolani ora umbi ukhalo. Ngukwata utavagela vatatu wa wena.
0: Na tanta vagela.
1: Tino kheni vela unani mubotsela manene vatatu wa.
0: Ni nawo.
1: Eno chitsuko chikombela chomaka vatatu wa wena vasingana cho inchano mahaka.
0: Tumela.
1: Loko chitsuko chigohato maha vatatu wana vachikubongela. Inchano mahaka.
0: Mutuve ka hatsi ni kombela diva le.
1: Inchano gela kuvangana lo vatu vaku vana ndita ku loko vatatu vavo vachiva bongela ora vachiva ka uka nguto maha vo henye.
0: Vanga henye tenge vaingisa tivagela ku vatatu vavo. Tikomba ku khini tikokovetse vatuve ka hatsi.
1: Eno vatatu vavo loko ni nyam bongeli havana na vavo inchano vagela.
0: Magela ku khini tenge vadza ku bubata vanna vavo porque comportament ya ku chivani nga bongela mwana na hakula adinayo sha nene na ta implementara ka vanna vakona no futuro
1: na kubanganga na Isabel ngukunga hegela ka njisha ntidza ngumabwatsela manene vatati kongo na manjibula ningana wa mina wa mbidi latika nena na machinigela ka njisha natidza ngumabwatsela manene vatati u bona ngana latika
2: ne bona
1: ana ni bom inja notidza ngumabwatsela manene ka vanana ni vatati
2: kujiva ka hearts
1: ngu awuno ni vatati vawana muna ni mabotsela manene
2: inawo
1: inja chikombisa kukukheni awuno vatati vawana muna ni mabotsela manene
2: ngu njibo vatati makene vachinengisa
1: ngu awuno vatati vawana muvangana
2: rivangana
1: ngu kuchano kukha awuno vatati vawana muvangana
2: pekete chimahaka toma ntinzelana na tavagela
1: loko chikombela choma ha vatati vawana vasingana cho inja no mahaka
2: no vale
1: loko chikha toma ha vatati vawana vachikubongela inja no mahaka
2: no tiveka ha hatsi
1: inja no gela kuvangana vale vathu ku loko vachibongela ngu vatati vawo henye
2: ni vagela embassy he project vaka ha hat
1: eni vatati vale vakuvana ni nyambongela vana na vawo njicho no vagela ku
2: na gela process bongela vana na vawo se motive
1: na kubonga ngana latika nga hegela ke njicho no tidza ku ngumabwosela manene ka vatati ni vana na vawo inga tindumisa kutana ka jigava chatu cha mabulu a henga vachibulani vanga na vathu vanga hegela ke njicho no tidza ku ngumabwosela manene ka vatati ni vana na vawo ngatondumisa kutana ka jigava chatu chokheta cha mabulu a henga vachipo vanga na vathu vanga vachigeleka njichani wa mahaku kasikuva chikombiso kheni vana ni mabuwatselo amanene ni vatati vawe kongoina vachibeleka jigava chatu cha umbidi cha inkama nokula a henga vachipo vanga na vathu vanga vachigeleka njichani vala kumhanga mavonokula.

0: Hoya hoya ngana chakaita kambishika vachatu changa maomboni hani no manjibulani wangana vatu vano vachinisha mulatini kuna tipra kuwotisa nina manjibulani ngana mina lutira ano vachinisha mulatini kuna tipra ku nichimotisa obona ngana
1: ni ba
0: divhiki da wana disi dikuchana
1: disi ditenene
0: icho noka macha kutsakisa ka divhiki dewa
1: nguganda
0: ingana lutira pola waka chigava chatu changa maomboni nina ntoma pra kuwotisa ngava chinisha mula wati dziva hatsita kuhi pola kone ka Msambiki edi tumageta kukatika neteke ungunga machinigele kani maprovinsi mangaya makuu kadi tiku da Msambiki
1: kuni anza maprovinsi
0: kaona maprovinsi ya onzi aunga machinigele kani atipola kadi hili provinsi
1: provinsa di Nyambane
0: unga machinigele kani provinsi di Nyambane alokalizara ka zona mani
1: provinsa di Nyambane a zona suli
0: ka zona suli maprovinsi mangaya makuu
1: mararo
0: unga machinigele madina otu aona maprovinsi ya makuu ka zona suli
1: Maputo, Gaza, Nyambane.
0: Nambanga ngana Luther. Kindi eto basi ni kuna tupra kukuotisa. Ungo vachini gala kani nguwa iziwa bandera Msambiki.
1: Na iziwa.
0: Bandera Msambiki na ntikorti nga?
1: Singu wa tono.
0: Ungo vachini gala kani guti hiti korta kwa natikuka tunta singu ka bandera Msambiki.
1: Nga kugela. Verde, branca, preta, amarela, vermelha.
0: Ngana Luther na kuona takani wadziva ngudo. Ungo vachini gala kani uvaka klasi muni?
1: Nika sesta.
0: Udika sesta na kola tito ugondidi magawa Msambiki.
1: Nigondidi.
0: Ungo vachini gala kani ngudidi govada hombi ka oti Msambiki.
1: Riu Zambezi.
0: Ngana Luther. Kungunda manchibula ningana wamina wambidi latika. Ano vachini shamula te anikunatu pra kumotisa. Ubona ngana?
2: Nibona.
0: Ana nibona. Viki da wana disi dukuchana?
2: Disi dukunene.
0: Ngana latika. Polaka chikawa cha tanka maomboni hani kuna ntoma hapra kuni chikuotisa ungawa chinisha mula
2: ngagusha mula
0: kaditiku da Msambiki mareji yao mangahe maku
2: mararo
0: ungawa chini gela madina ona mareji yao maku Msambiki
2: zona sul zona norte zona centro
0: ungana latiku uvaka glasi muni
2: kakinda class
0: ungawa chini gela kani guihi oseanu ibanyara kukosta di Msambiki
2: oseanu indi
0: ingana latiku hewa hawa kadidoro pada nyambani ungawa chini gela kani awaka di profesa de nyambani nchanchi dumwa kungutu
2: mipau makoko tinyumi
0: ingana latika ungunga vachini gala kani ngui tipu ya klima ipredomina raku Msambiki
2: klima tropical umidu
0: kazona suli profesa mangahi maku
2: trish
0: ungunga vachini gala madina ona
2: Gaza Maputo Nyambane
0: ingana latika ungunga vachini gala kani ngui mikori ya bandera Msambiki
2: vermelho preto verde branco amarelo
0: nakubonga ngana latika ngunga vachini shamula atini kadinato pra kukuotisa kajiga vachatu changa maomboni ngatondimisa kutona kajigava chatu changa maomboni ahenga vachiotisana nivangana vatu vanga vachishamula tini kadinati prokunchi vaotisa kongona manjiku kumusha tangana titoka longolo kwa munhu vidu chibanga la tongonga na grisa 14 kamchin manjere mia francis onele di degree mil dokome nakubanga ngana kunga wachin bangala taka longolo kwa munhu ahenga vachibata nguma bwatsalo amanene ka vatati ni vana na vau timakati wa takungu chilungu ka boa communication and response you should timakati wa hivi chiti mana ka jigawa cha mabul ikambi hivi ni sigawa sisa ngama nokula ni kama ombo basi ingana hinaona na divikidi.

na joro pa ne kanyo to me baraba mana yago bela nge ba da nge ba do pa ne joro kanyo to me to ko sayo yago hodo nge bela nge ba do pa ne joro kanyo to me rosha ba mana.

0: zvikahunza ndizvoko nhada izvo zvimwe
1: tadaya tinombe phela tadaya
0: ya loko andzi tshama hi sululwani loko ndzi famba ungenziwo zvikhele ndzizvo ndzi ya xipitali zya ndzi bongo
1: aenda be vateke
0: ya wa kuvala ndzi rungulela hi na lweyi ka xitodo lakeni marungula ndzi rungulela fermento de regina ndzi rungulela voxe va ka mwendani va nga lomu matadoro voxe ni va ka kandi voxe ndza va rungulela ndzi ya rungulela hi na lweyi xibabi rafael xirinzi ka humwini yena u ndzi mu rungulela ngopfu alfredo tayel maringuli yena u ndzi mu rungulela ngopfu maxuwera ndza mu rungulela ngopfu ziwa muhal murombeni yena u ndza mu rungula ngopfu ni voxe na wena laha ubabe nyakundela ni vizinyi wa mina laha victor vilankulu yena u ndzi mu rungula ngopfu ziko a va pasa rikwata fin simana
1: ngotona bom fin simana u kalamuka ukwadi mpela tinombe tombela tilexila kumaha xigoho chau chau engiseti wathu mpela watse wa murombeni ahefonela ku ditsiku nditsiku ngumidungu tisoto nditisoto khatandeke kuweni kwa hefonela kota pedro kuna nengiseti hamfukana alo dishide
0: akitheni
1: ibwatani mana wahombe
0: izvangopeni aka homweni nimukangilazi
1: ulakohoka hi ngoma
0: akurungula mashaka
1: mateka
0: ranga hawa longa ndzamukela lawo
1: nabonga
0: ndzirungula avana va mina vo khelele lava vafana lava vanhanyana va kata n'wana va mani va
1: injani kambe xi nga ma tshwitimuka kambe a xihoka nghwaka kunene ka ni tidoma yakata cani ha tembela ku xiti lavana uya kambe na ni onzo ra xivintiwot minutu hi bula ni vengiseti vathu ka soto yiwa ya hombe ngutu ya dozi ka julho wa lembe da 2026 katitsikudoriwa hi va ku xibula ni vengiseti vathu va radio mozambique ngutona hina va xilatela kuveni ko hi mana vambeyana kuveni ko hi fonela hi lidoko wa le kungalathu ha tembeta ku va na vuya vengiseti vathu kuveni ko ta hi fonela kambe katitsikudoriwa da munhu hi va ko hi xamukela mbeya ningiseti alo dixide
2: dixide nkoma manyankundana
1: wo jandelanyanala
2: ntomi ntiyawo
1: bakala hambi ya tiwawuka ko janiseyo
2: ngati vatomi kha kuna cho karata tsheno hi bon
1: muja janiseyo
2: nkona kudi ya siphanjanyaphanjanyana wa kudziva khona leti kuda maphanje ni holoko ni canicani sa matini
1: a wu ngu haku ugwela hi xikati hi nga hi rumela dikilo dimwadona lamba kambe
2: a ni ku geri khantani tsheno tadiya maphanje muchuchi wa maphanje ni sura ma
1: na ku hokela tatanyanala
2: nawona hawu tata
1: va teke ka
2: wo khata ni dungule hawu koneho ni mamayi wa teke niko
1: bonga
2: ntawu ni dungula vothu va ka nyanala ni mamayi mari
1: ingava dixani kambe fone yathu fone yathu munhu ingava dixani kambe mwendo fone yathu mwendo tifoni ta vangiseti vathu kha hina ku tiziva ati hi tivona kuta kuva tuyu yathu fone inga basi bon hina va hi xirindzela vambeana vangiseti onzo ra xivintiro minutus ka mitumu ya radio mozambique ngulidimela xixopi hi nga di kontsheiwa sound ome principe ka xiwa xikhati hi rhamba kalumendex

0: Nisaidi. Ndau ndinongora vokhela vanhu zvakatikati leti. Nawo naukwala hawo mchinini ndakurengula vanhu.
1: Ndabonga ngoma dehanya ile.
0: Yeah, bongile. Tirulu unene.
1: Ciao, ciao.

0: kuna nini kusetea mpukana wa lodi shida?
1: Halo Agti.
0: Kibwada ni mandata kwala hai?
1: Ya ula ula na arme ndato ya laka huwe.
0: Ehe, ula kwa hoka hai tata?
1: Ya na urungula mashakami na mangaza fana. Aga felizar da João Wagalituri. Iwanda ka Maria João Wagalituri nga maputu. Kazi mbonga na tondu le ile ni kuganya muri.
0: Mbutona.
1: Ya.
0: Ibonge le kambe naona kambe.
1: Kambe.
2: Amuni wa kunyenya ngamya mulanga ba.
3: Watige
0: Kuna ningi seta mpukana alo Richard eh? Alo Richard eh? Ingi suwatu Richard eh?

0: hi wa ku ka maphikizana ya xikhumba xa ku tihungasela hi xinyimi xa district ga Guvuru ku sangulele maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba xa vavasati laha kunene ku nga woneka mihandzu leyi ntlawa wa Real de Xibuka hi wona u nga wina hi xigoli xin'we xo ka lahlamulo wa ku ba timi Bebadu, kasi ntlawa wa Onziri Mounds hi wona u nga ba ntlawa wa Rebenta Fogu. Maphikizano yo khaveli ga xikhumba hi tuya hi ta ku tivisa mihandzu ku fambeni ka magambulo ya mihlakani yo tlenta miri ka xikhati lexi bya saseka ku ya machikichiki ku ya kuma Amosi Nyanombi, kasi a ta hi tivisa hi letiya lanaku ni nhlakano wa Vulcano ni ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu Fase Regional Sul ya Taça de Moçambique. Amosi, hi nhlakani ku maheka yini ni ku hi wahi ya ku sangula u nga hi nyikaku?
1: Ku hlaya leswaku ni nhlekani Nyembani, Instituto Oficial de Nyembani, Gaza na Maputo. Kunene hi kumeka kampani ya Coxa de Sol lani ku beriwaka ntlangu lowu wa Taça Moçambique lani ku hlayiki leswaku ntlawa Vulcano u amukela Associação Desportiva ya Vilankulu. Swa twala kambe ke swi tiyeke leswaku ntlawa wa Vulcano sweswi wa humelela 1-0 goals yi nghenisiwe ha Lindomar Calda Janovo Milotos. Ku tlhela leswaku vanhu va ku ta hlalela ntlangu lowu va tshongo hi ntamu. Swi tiyeke leswaku mintamu busy mi ku veka ndzeni ka kampo Vulcano a ningena na Paulo, Gerson, Jaime, Pai, Maduela, Sabani, Elber, Rabiote, Júnior, Lindomar, na Jamanta. Inga capitão Antolo, o Vulcano. E tem já a seção desportiva Vilankulu, Wilson, Pasidio, Sikisi, Pachel, Ibrahim, Elton, Milton, Gilson, Saene, Macamo, na Saindi. E com o banco da Vulcano, com o monstro, HP, Euclides, Amone, Terence, na Mário. E com o Vilankulu, Jonas, Kikitu, Stambu, Kwale, Mesa, Scaba, Mário, Rui, Nando. Abapito com Tangulo, Joana, Mungambi, Apunso, Arsene, Marangula, na Anastácio Costa. Cacib, Anastácio Costa. Emanovo, no Chaiwan Pepo, o Albuni. Cotale, Vigena com 38 minutos, Ian Camelo, Bacabola, Sufini, guardare do Ato, Vulcano. Azi com uma balizene, guardare de Yene Paulo, Asusu Himengi, Lhasa, balaze Mucangai Siri, Akungana Batenga, Kovanga, Kome, Mavoko. Kutane ke, sosu balaze, como é que não vai bilancar o Ava, Vilankulu. Asasa Mikela Bola, Mbele Baka, Machila, balaze, Tato no Kulka, Mbele Bola, Iga Mekoa, Luza, Ita Oka, Mabalize, guardare de Yene Paulo, Munime, Lhasa, Ava, Vulcano. Kutani ka sukani bola a Vulcano Football Club ni bona mume lo kone a bisa bola tindo jo kone a ba suma pai a tindo ka ba ba ba ka ka le ya nza a ndika kampo kutani ita sukmete la a Vilankulu e kola ka bele sayeni
0: amos
1: saya idras
0: akubiwa loko ka Associação Desportiva de Vilankulu kunga tlawonga ka Musambola kunga tava ku kiela ka aviso va avisaru wile hi kubiwa ka Associação Black Bulls aka Taça Moçambique
1: va nghene na vatiyile idras leswi ni tshike ngene swa ku Vulcano lweyi a tarikara hi ntamu a hambi makontrataki mazazu ya ku landzana va suka a dzawu muni ndzi va kanganyisiki va Vilankulu kutani ke va va ninghenisa golo gorda rebinene a xikibalezeni a ku tlhangaveta mbheli wentlawa wa Vilankulu wa Vulcano a tlakula bola mbheli wentlawa Vulcano wala zero ngena bali zero swiamba nwa zero avhizi va kumile va leswaku majaha ya ku va mali ntambu vabila va Vulcan Football Club kutani ke va yincha leswaku va kanganyisa hi ntambu vabila vatlala wa Song Sportiva ya Vilanka kutani Paulo ayi va bola muyimeli wa ntlawa wa Vulcan sweswi bola ba xikarhi ka kambe ku vanikela vabila ntlawa wa Vilankulu va teka bola kitambu mikela mabila ntlawa wa Vilankulu va fane makamu aya kumusi bola khina endla ku hlongolisa ka Dilson a tlha swi amukela bola Dilson va musele bola dia thaku a ntsari ku pela swaka bola zi luza xika kambe hi xikubekela a Vilankulu va deve a xikubekela va chula bola ka xilokulu a tlha swi amukela bola a kandze tiniwile mubeli wa ntlawa wa Vulcano ku buwa pito va ku mubeli wa ntlawa wa Vilankulu yene makamu a hambisi xoxe laha ku faneke ku ningena va ta u ga hotel bya Vulcano a ku vona a lavisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcano 41 minuto ya ntlangu swa ma ku sungula ta swamisandeke bola Vulcano Assange Sportivo ya Vilankulu 0 kutani a lavisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcan Football Club laha ntlangu wa yimile vabeli va lenzaakweni la kumbexana leswileswiyani hambi va tirha gozi na vona va vitani yena vabeli ya kazi a ku vona va va hlovetela leswaku va hlovetela ka leswi swi hoxekaka swindzeni ka kazi kutani ntlangu wa yimile a lavisiwa a mubeli wa ntlawa wa Vulcan kutani mabeli va londzokana kuno ni mati na ka ha lavisiwa timhaka ta mubeli wa Vulcan Football Club kutani ku ringana mhaka yi swi tshinyile ka mubeli luwa wa Vulcan kutani ku ringene mhaka ku na tlakuliwa miswati ka kazi anikeni lava nga ni maka kutani a ya bekiwa ku maka mubeli wa ntlawa wa Vulcano siku ni nga phazani ni vona nge wa sekeleka sekelekile mutini kumbe a tshameka maka kutani va mi tlakulile mubeli wa ntlawa wa Vulcano a humesiwa handle ka kampu na heta ka vona swa ku ta tshima xana na kumbe a ta swi kota ku veni a ya mahlweni kuna a bela mubeli wa ntlawa wa Vulcan Football Club kutani ntlangu wa yimile ka lavisiwa timhaka ta mubeli wa ntlawa wa kumbe wa humesiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcan
0: na wa ha nyimile hi ku hlakano ku tivisa ntsena mungana muyingiseti leswaku hi ta ku tivisa hi mihandzu leyi nga sinana hi ku tisela yona kasi ya musinyanombe a ta hi vitana loko u ta va u sanguletile nhlakano hi wulile ku ka maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba xinyimi xa district ga Govhura a hi tivisa hi mihandzu ya xisati ka siku leyi ga nyamuntlha nakona ku ni maphikizana a ka vavanuna mihlakano leyi nga vikisiwa ka siku ga nyamuntlha ku bela ka xikhati lexi Benfica de Jenga Sul de Savi Xikola da Bola ni Mataula Batata Football Club ni Desportivo de Matasi A Desportivo de Matasi B a bela ni Mashakeni Tolo mihandzu yi nga voneka ku vileyi Mahave Football Club 0 Primeiro de Maio de Matique 1 Costa de Sol 0 Sporting de Maluvano kani leswi a hlakani lowu wu chikelangi magumu hikwalaho ka ku a Costa de Sol a tsukulile kasi Juventus de Macomba 2 Porto de Musasa 3 a tabela classificativa yi rangelwa hi Desportivo A ni 26 pontos ku landzela Liga Desportiva ni 18 pontos ya ka podio ku vala a Porto de Musasa ni ka xikhati lexi 10 pontos makunu kutani a Desportivo a ni 24 pontos Liga a ni 22 kasi a Porto de Musasa a ni 18 pontos a nga ka xitshamo xa kumbitisela hi Mahave Football Club a nga si wina ka maphikizana lawa Amosi u sangulisile nhlakano
1: u tlhela u sangulisa ntlangu lowa vulcano xi kan'we na vilankulu kutani ke ambele pa kumeka handle ka kampu Jarson a tlhela mi nghena kutani swiswikulumbenyana na yena a vavisiki a humesiwa handle ka kampu va tiela vabele va ntlawa wa vilankulu ni vona mubele yene sayeni kuvela a cimatela a yimisekile sayeni a cimatela presence yakwe loko koneka ka mubelekulo byilwa pa sidiki ka sisikisi wa vilankulu sayeni a teka bola a nyiketa ku gorzela gene wilson ka bika bola xikarhi ka kampu sweswi ku dina hilton a teka bola bika xikarhi ka kampu loko vonaka ka elton ni bola a kumba bola kutani elton kumbele ibrahim a tlanga ni bola laha a nga na mbangu laya ka kumba ba ku hilton a busa ku xikarhi ka kampu loko bele yene sayeni a kumba bola xikarhi ka kampu kumba bola liboya ku bilson a kambeta ikulu bola ya babeleta vulcano va teka va vulcano hilwa mbeleta wa vulcano a tsambeka ndzeka ka kamba tibibi a wini mbeleta wa vilankulu bola byi ta lomba ntlawa wa sportiva ya vilankulu kuta byi luza ndzi ka kampo va chikumetela va vilankulu bola ba ku mbele sayeni a khika kumba bola tlelo loko vonaka ka mubelekulo wa byiliya hi mubele ibrahim a nga na mbangu ibrahim a kumbe bola za tlelo vakisaku nisan a teka bola kumba bola ya tlelweni a khakamukela biso a kha kumba bola ya matlweni yugabo va kumba bola kwardereza umile yugabo bola za susilo wa vulcano Abapito ngi penalti ku sa begetela mbelo tsa vilankulu la anka ba xi bobola i grande penalidade va mutalela le bapito joana mungwambi va vulcano kambe leswi ya kelesa ku mbelo tsa vilankulu a kokeng a nengi la a xa ku bobola a kuma nengi un'wanyana wa mbelo tsa vulcano kutani ku tekela kona bapito a joana mungwambi a ku grande penalidade nga xikhathi lexikulu xilumba ntlawa wa vilankulu football club yi nga sison sportiva ya vilankulu kutani va besa bala va vilankulu loko ni nga pasaneta va makamu no taka ba xikhathisi kutani bapito va vitaniwa lani hi va hi kwarto ardu ni tlaku va xijakana arsen maringula kutani a ni tivisa ku i bolo muni va nga na byona kutani va bola xikan'we laya na emanovu ni nga tivi leswaku ku enceka yini kambe ke hi swona kutani swi tshamisekile hi nge a penalti za continua hi swona loko ya kona bapito a kuveni wa boa xikhathisi lexikulu a kha swa leswaku i xikhathisi lexikulu loyi a nga ni bola mavokweni loyi a nge hi makamu ni bola a ka bekisa bola kumbe swa kona gordereji yena paulo a fanele ku ya abalivele kutani va bekisa bola va vilankulu a bekisi bola loko nga pasamata va ye makamu a nyimisekile mbilo ntlawa wa vilankulu gordereji na yena nyimisekile bapita a nikela nawu kumbe kona ta babola a babola golo

0: kamaphikizana ya ukhavelo ka chikhumba chinyimu cha matiko ya la hasi ka gambu hiulaula hi maphikizana ya tikweni ga lawa kunani maphikizana mabilu waku a Mexico, Canada ni Estados Unidos se ya tiveka munhu wa mitlawa leyi nga ka maquartos kutani mamas finais kulauliwa hi França ni Espanha ni Inglaterra ni Argentina. Kasa kumbitisa chigava cha makwartu xitolo a tlawa wa Inglaterra hi wona nga ba Norweg hi zwigolo swimbirhi zwa ku angulo hi chimwe zwigolo zwa Jude Bellingham ni chigolo hi tlhelo ga Norweg cha Redgard hi yena nga chela chigolo cha Norweg. Kasi ka Argentina ni Suisa kuvihlakani wa hombe ngovu unga kukuvisiwa kala uyisa uya chikela kama kware kutani kama ka prolongamento laha tlawa wa Argentina unga swikota ku wina hi 3-1. Zwigolo zwa Mike Alistair ka 10 minutu xita kusangula ta chigava cha kusangula kasi ya Suisa hi anga zwikota ku ringanisa akubiliwa 86 minutu hikwalaha ka mbeli ndoye 1-1 akala 90 minutu akufambeni ka no 30 minutu leta xiyengesela segunda parte ya 30 minutu leto hilaha kunga humelela chigolo cha Julian Alvarez. Suisa na azametela kuringanisa hlakano akumikili anga tianga ndzhaku hilahu hi kontrataki vakhela ya chela chigolo cha unharhu a va tlawa wa Argentina hi Lautaro Martinez yena anga vala wucheli ga zwigolo ka siku ga tolo. Vinti uma hora xihi wazibili kutani terça-feira vata ku mahlu na mahlu França ni Espanha. Kasi hi wazithathu quarta-feira vata ku mahlu na mahlu Inglaterra ni Argentina. Kasa kutiva ku vamani vatu ya ka final ya mundial na kutiveka kuleswaku tlawa wa Argentina uchikeli khanu ni manharu khanu ni gimu makati ulavetela khati gau khanu ni mambiri akuchikela ka mapikizana aka final ya mapikizana ya mundial loko hichukisa ka mitlawa leyi nga sala Argentina hi yena anga ni zwikotela zwo tala Argentina loyi ani zwikotela swinharhu na achikela hi ku kota nga wula khanu ni gimwe makati aka mundial kutani final ya mundial Argentina loanga nhena aka chikatileche loko hichukisa hi letiela naku ni Argentina kutivisa leswaku Argentina a chikeli a makati ya khani gimwe hi yena anga ve campeão makati manharu kutani 3 vezes hi 1978, 1986 ni 2022 kasi avi vice campeão kalembe ga 1930, 1990 ni 2014. Loko chukiwa hi adversari wa yena hi ulawula hi Inglaterra hi lo yalavetelaku hi khati gaumbiri ku chikela ka chigava cha kumbitisela kutani aka final ya mundial akati ga kujenwa anga zwikota ku chikela ka mundial a tlhela a tlakula chikotela a vinhena hi 1966. Aka munhu wa mitlawa leyi nga ka mameas finais hi ku tlakula swikotela kutani ku ve campeão aka segundo lugar França loko ku pimiwa leswaku a chikele muni wa makhati aka final ya mundial laha a nga ve nhena makhati mambirhi ku lawuliwa hi 1998 ni 2018. Kasi aka munhu wa makhati lawa mambiri avi vice campeão hi 2006 ni 2022 hi 2022 a final ya kona bilili ni nhena ya zwezwa Argentina. A Espanha na yena alava kati gaumbiri kufana ni Inglaterra, alava kuchikela he kati gaumbiri ya ka finali ya mundial, kati gingwa anga chikela ka finali ya mundial, na yena kufana ni Inglaterra, acha kulichikotela. A Espanha, winili mapikizana lawa ya mundial, tikweni ga Afrika zonga he 2010 ka finali anga bela ni Holanda. Ahashomela kampu ya Costa do Sol. Amosi.
1: Abasingena.
0: Ibongile hitawe ya
1: kungaka.
0: Hitawe ya kungaka. Kinza rashini. 4 minutos magambo ya mhlakani ya Clint Amir kusukela stichin cha radio Msambike Msori Provincial ya Nyambana.

0: kasi Argentina ni Inglaterra kukumeka leswaku varingeni khanu wa makati kasi seis victorias ya Argentina ni kuwina kambiri kutani khanu seis victorias ya Inglaterra ni mavitoria mambiri ya Argentina khanu wa makati lava nga ringana a mihlakano leyi a mitlawa leyi kumeni aka hi ku tala ka mihlakano hi 1962, 1966 ni 2002. Hi 1996 aka ma quartos de final a winile Inglaterra hi 1-0. Kasi hi 1986 akawa wa Argentina hi wononga wina kama quartos de final hi 2-1. Ka hi 1998 vakumeni va ringana hi 2-2 laha Argentina anga wina hi 4-3 akama penalti. Hi 2002 ka fase de grupo xa ntlawa wa Inglaterra u winile hi 1-0. Makono mitlawa yi nga kama match finals mitlawa yi tivanaka ngopfu yi nga kumana makhati yo tala aka mundial ni man'wana maphikizano. Ha tlhela ka kampu ya Costa do Sol.
1: A swi nga sungula hi Brazil.
0: Hi swona
1: nghenetela vabeli ni nga dumba leswaku ni ka 6 segundo ntlangu ta sungula.
0: Hi swona mu ta hi byela loko byi ta va byi tshamisekile. Aka xikhati lexi ka 15:10 magambu ya mihlakano ya Tlaneta Mira ka siku legi ga nyamuntlha siku legi kunene a tshimatshima ya hina yi nga Tasa de Mosambiki a Tasa de Mosambiki letolo dzongeni ka tiko ku nga ve ni mihandzu leyi Costa do Sol 2 Estrela Vermelha 0 Ferroviario de Gaza 0 Incomate de Chinavani 1 Ferroviario de Maputo 2 Liga Desportiva de Maputo 0 kutani atolo a hlakano mungutsena ikawo mungutsena ngabiwa mutini wa wona na kwe kulile imbiri winile loko ya amukele va adversario hitawana nyamuhla Vulcano abela mutini wa yona wa kulomba mutini wa kampu ya machikichiki kampu ya kulomba a Club de Esportes da Costa do Sol loitolo anga huma ka zona hiku zwikota a kuwina mahlweni ka ntlawa wa Estrela Vermelha wa kamaputsu a Incomate de Chinavani malembe mambiri ya kulandzana na zwikota a kungena ka quartos de final na chukumisiwaku hi Edson Mavunja na kutiveka kuleswaku alembe ginga hunza Incomate yena nga humesa ntlawa wa Club de Esportes da Costa do Sol hitawona leswaku nyamuhla Vulcano ata zwikota a kuva ni surpresa ya ku humesa Associação Desportiva de Vilanculo, Mobelo wa Musambola, aka mapikizana lawa ya Tasa de Mosambiki, hi ulile mapikizana lawa mabiliwa a dzongeni mwalungu ni makari katiku mapikizana ya Tasa de Mosambiki ya umbiri hi laha ku yala na ku ni lisima aka ukhavile gachikhumba hi chinyimo cha tiku ga hina ga Mosambiki. Makunu lawa magambo ya mihlakano ya Tlaneta Mira magambu ya siku legi ganya muhla sonto siku legi ginga ga 10 ni mambiri ka hweti ya julio lembe 2026 hina hi stitch cha inyambani hi kutirisana ni chaka Gaza ni chaka Maputo kunga hekali hita rindzela a gesu gaku kwatlatiwa hi kar amosi nyanombe akumeka ku a ma chikichiki
1: sungulile
0: hi zona yana mahlweni
1: ku tshambisa ku kutani hi khata 1:50 lani swo swikumela xikhati xa nkhona xilumba ka ntlawa wa Vulcan Football Club kutani va bikisi bala kumbe bya kona ku ta boxa xikhati xa nkhona ava bele nyima nyima laha ndzeni ka tikulutsongo va laha ndzi biwa za xikele va gwihi nhloko gwardarebye a bakatile xibakela le Paulo gamo va lava susile bola nhloko leswaku Wilson hi yena bakatile xibakela so fika sindzisa vulkano yakhabisa bola ndzeni ka tikulukulu hayi khasi va bele nhloko va vulkano va yiva bola kambe bola zi mpanta zi ya luza handle ka kampo mubele Dilson hi ta cukumetela vulankulu a nyimisekile mbelenhlo wa vulankulu lempale pasli a cukumetela bola za kelisile ka mbelenhlo wa vulkano bola za xikali ka kamba tlhakamukela bola mbelenhlo wa vulankulu a wile mbelenhlo wa vulankulu ku boha pito loko a susumetiwile mubele yena Milton va beta bola va mubele mbelenhlo wa vulankulu a kuni ku ta boha xikhatisi a tikela khuma bola liya hi sikisi a khuma bola ya tlheleni la kona ka kambele ku tlhakamukela bola lo mpali paxel paxel a khuma bola kambele yeni sayeni sayeni bola a tikela bola kumisanzi ka tikulukulu ku hatlela makamu a tisabo hi nhloko ugabo a va bola mubele wa vilankulu lani ma nga xikumisanga bola ziya luza ndzi ka kampo hi ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa lowu wa vulkano kutani va beta bola va bele va ntlawa wa vulkano football club ni vona bergarebye wa kona yene Paulo a tekela kona va bola kutani ba xikarhi ka kambe ku a tlhasa velkulobya khasa nyimisa bola ku va tekile belenhlo wa vulkano yo gama kuma bola matlhene kambe va susile va belenhlo wa vulankulu a teka bola mbelenhlo wa vulankulu ya mpfali yena Elton yo gama va tlhavela ka bola belenhlo wa vulkano va bisa bola xikarhi ka kambe ku va ningena hi Jerson Jerson ni bola a teka kona va bola Jerson va xikarhi ka kambe ku va ningena belenhlo wa vulankulu a dokola bola ya luza andzi ka kapo kutani hi tlhelo bya vulankulu ku ningene mbele meza kumbangu bya mbele sesavimbi sweswi ku ningene meza ku ntlawa wa vulankulu kutani a ta cukumetela bola mbele wa ntlawa wa vulkano a cukumetela bola mbele wa ntlawa wa vulkano lowa pali junior vitlhelo bya thako kamu bya luza ndzi ka kapo hi ta cukumetela sisong xiportiva ya vilankulu a cukumetele bola ba xikarhi ka kambe ku ningela mbele wa ntlawa wa vilankulu a tlakula bola leswaku tlheleni la kuvonaka ka mbele wa ntlawa wa vilankulu yena makamu a tisa amukela bola jo khalo ta makamu va mi kokovisile kutani ku boha pito i ta khatsiwa a vulkano football club kutani a bekisa bola mbele wa ntlawa wa sisong xiportiva ya vilankulu yena Dilson a bekisi bola kumbangu bya kona kuni ku ta boha xikhatiso xilumbaka a vilankulu kutani boha pito a yimisekile za yena kutani ni vona mbele wa ntlawa wa vilankulu a taka va bola a yimisekile aya ba bola Dilson va xikela va gwinya nhloko bya luza endle ka kampo vilumba ntlawa wa vulkano football club kutani va bikisa bola wa vulkano hikwalaho ka gwardarebye yimelo wa kona wa ntlawa lowu wa vulkano a va hlwela le Paulo a xisi bola tlhelo bya xinene a beka tlhelo bya ximatsi kutani swa komba leswaku o banyana masigundu ma nga le mangaki kutani a bibola kutani ndzi xikele ku ningena mbelenhlo wa vulankulu kuma bondi bakamaka makamba lomupandi ningeni va susile mbelenhlo wa vulkano ku a tlhasa sweswo mbele yene menza a ndzuta bola kumisa mahlweni kambe ku a khumba lweyi Jerson ya luza endle ka kambo a cukumetela va vulankulu bola ziya ntshako a tlhasa amukela bola mbele ya pali Ibrahim wa leswaku hi gamu i tlhasi bola ya ntshako bya ku mubele yene Elton, Elton ni bola, abe bola ndiye bambele nkawa vila nkulu, kazi ndesha kuwe wa vulkan, yu gamba gunya bola nkawa kundu kumu masei, kwa ningena mbele nkawa vila nkulu, gunya bola beshka, kakam bate kili wa vulkan, anzulu kila kalta ni bola, yu gamba mkoku misili, yene, bole nkawa vulkan, football club yene junior, kutani takasi wa, vila nkulu, yuwana bole nkawa vulkan, aka babol hata kula bol zani tutuku kwa kila mbele kwa wa vile nkulu asusile bonus bas kaka kam a kasab kala bol mbele kwa wa vulkana kwa yanko tusia sisa na vulkan akuba bol zani kwa kwa kile ba wa vile nkulu bonus bas kwa kasab kala bol ya Dilson Dilson ni bol hata kula bol zani kama kama anga kum makam asusile bol baka Milton Milton ni bola, kumba bola Milton, baku Pashel ni bola, akasa kumba bola baku bele yeni sahemi, yena chula bola baka chulukulu, osusile ba vulkano, bola baka junior, aya mkiri bele sa vulkano, kama mana bola kata bele mu, bola ata tintam, jia luza, antika kampo. Ita chukumetela, vilankulu football club, kasi ya assistant sportive ya vilankulu. Acha sam que ela bola brinca o vulcano o gamo na Sicília já já luza o vulcano tem que cometer a ba o vulcano acha que tem que cometer a bola de baixo bem macam cruzamento guarda-rede nem Paulo a comer a nem bola Paulo até que ela tenha a bola com o basque que acabou já brinca o vulcano os bolas de cuba é que o corra mobile nem paixão kumba bola bantaku wa kumba bola baku gwarzereji Wilson Wilson ni bola atikala kumba bola bashkar kakam ile kutana kisiswa mchivorki ya brankul ya bisha kama Milton akisa mkala bola Milton kasi zika Elton Elton ni bola kumba bola kilu kashimanzi akisa mkala bola mbelenke wa brankul ulampale Dibson yukame bibola ya ba brankul wa wa vulkan wa kham ka bala khatin hi jo bala ka bala kul ka ka wa bin ka amsa kul zame war sare ja pakatile ja lu za ka ka bo azum bala meza ya ba ku chavi sa ka ta bala ba bin yu gama sa kul zame tu kumbe ku chula bala ze ka tu kul ka be war sare ja ni sikil a pakata bala ja lu za an ka ka bo so si ta ba is ka tsam kona shilumba ka ntlo wa vilankulu nga sifisan ya sportiva ya vilankulu pa te ka kona babola ka shikela ka tso vilanka vulkan ba gulu ka ba ka kong ba kulu zene de luza ka kampo ita chukumetela vilankulu a nyini sekile le mvele nem Dilson aí acho que metendo já cá macam deles então deles são de bola já calçam bem a ouvir deles então a com um show mulher bate aqui do vilão vulcan o que você bola mais cheio então coloca no belo então a vulcan longa de como anda de luz antes que acabe ele fala link ele fala já manta longa de como anda vai acho que metendo ele vá vilão cool já com Wilson o Wilson até que a bola do Santos que acabou com o Beri Pachal Pachal de bola com o bola de com Saeni Saeni de bola na Catil ele vem pelo então a Vilancur até chula bola agora não dá que essa bola entra com Milton de bola aí me está com o Beri então o Vilancur Wilson acho que bola com base no banheiro já luta entre o campo e está com o segundo bola então já Vulcan Football Club. Até com a mentamo, me lembro do Zare, João, o Vulcan, a Bixi Bola com o Jogon, a Bagsuma, Paulo, até que eu não vou falar com o Zare, com o Guilherme Breca, o Vilancula, o Guilherme, o Bolo de Aquilo, a Cassamca, o Bolo Breca, o Vilancul, até que eu não vou falar com o Bolo Basca, o Campo, vilankulu nga Milton a chula bola nga shkota nga chula bola nga shkulu wa beletele nga bola zia luza antika kampo ita nga shkatsan kona shulumba kanta wa asociação esportiva de vilankulu a beksiri mbele nga asociação esportiva de vilankulu atikile kuba bola wasufile bavulukano ya bani bola sikazi kamba kisamkela bola awili mbilanja wa Vulcano Football Club wa piti takachiwa Asam Sportiva ya Vulcano kutani abiki bola mbona Vila kwa Vulcano atikile kuna babanza machi kuna ngela bila kwa Vulcano aiba bola bila kwa Vulcano akakiro sungul akasau bid aja bola lugam ta bola bila kwa bola za bila kwa wa Vulcano bapitu ale abiki sulu wili shakitu shilu banta wa Vulcano football club utani wa bika bola wa Vulcano Oksini melua o ninguém vai tal dar o único ela só belo então o Vulcano aquela se que nem tão belo então o Vulcano aquela uma lua o tal dar o gamasagista quando vai deixar bola para Vulcano Futebol Clube vai Vulcano vai com bela barreira quando Bapitu ama komba kumbang jabul wani ma barrera wa bel wata wa Vulcano inga sesão esportiva ya Vulcano kutani ba bel wa bizi ba Vulcano ba bixi bola la ba benta baliza za Wilson kutani ba bixi le bola kumbang jabul Bapitu kona lungisiwa ka hi quarto árbitro lá antigo mentini kambe ke va kumeka hi Kilzian na va lungisa swa ku lungisa Emanovu na Joana Mungwambe ntlangu wa yimile swikona va lungisa ka swona laya vona va busy kutani semfikile akela a iniciaka bopito kuwe nkangu tabosh khatizwe kutane a inicikile bopito wa Vulcano ene wa menta akonto tabosh khatizwe elder kutane a babola zia babarreira ugamo basu silva vuluva wa Vulcano ya luza ndika kampu Bapitu ale ai kachiu Vulcano sa va sumetim belo nto wa Vulcano Vulcano kutani ata bola Wilson ta ata ke na bola kan bas kal ka kampo de shikela u gam gya ne na tu lo kulu wa wane ka gor bare chi yene Paulo ni bola Paulo ata ke na bola kan bas kal ka bola de skel ko ni gelam bilan to bilan ko lagun to bola de ko Elton Elton ni bol ata mane bola ko bol ba ko bel makam makam ata ko bola ma sen kambe al ma upi mez al ma upi ka sibi hi hi ani mez am gel ma upi bilan to wa bilan ko lu kan ba de sa bola ba Vulcano Futebol Clube. Kutani va bixi bola kumba ku bya kona. Ata ba bola golverenci Paulo. Atikile kuna ba bola kutani ba xikarhi ka kamba. Bola le xikele kwa ningena wa bilanka wa Vulcano. Va teka bola kutani bya ku mbele makamba. Va kisa anonoke ntamba kisa ku yivela bola laya. Kami ya bisa ku tala tsama Vulcano. Va teka bola ba xikarhi ka kamba kwa ningena ya him. Meza afumane bola meza ata tentam bate kilo Vulcano bola bas kar ka ba kisa hum kala bola kuba par kama ke log bana ka gele ni jamanta jamanta ne bola wa famba jamant ibe jamant jab bola jamant na khaltin aba bola kul bor derenji Wilson akomili Wilson ata ke kuna bola Wilson bas kar ka kam ko ningena bola to Vulcano asusa de aluza ndika kampo ita chikometela a Vulcano Futebol Clube e chikometela bola bahatigina kuma balbashkar ka kamba wa chadam belto o vulkan asusa iteka vulkan iya yugam belmeza akasam kala bal belto wa o vilankun atigina kuma balbashkar kili jokona ka bilson bilson jaka ibrahim yugama uli belto wa vulkan balas kuma kulu zen asusin wa belto wa vulkan yanuza jaka kapo kita chumetela a vilankun acho que naquela barca de baixo que se encontrou curo ao ele branco ao vulcão Brasil nos dá de campo mas ele só com a cimento ele branco ao vulcão

Magambo ya mhlakano ya utlaneta mira ka siku le giganya muntlha xitichini cha radio Msambiki Msoro provincial ya Inyambane hi ku tirhisana ni ka Gaza ni ka Maputsu hi wulile ku nga hikale u ta tiva hi leti tiyelanaku ni maphikizana ya Kavil Gachikumba mihlakano ya utlaneta mira xi Babel kani leswi ha zonyana a tinsimu timbirhi tinharhu na hi nga si rhamba Nikolau Mukhavel kusukela xitichini cha radio Msambiki Msoro provincial ya Kagaza.

0: sungula hi kombela vito ma tshamela bola ma tshamise ku yini lomu xibobela
1: i khensile a vito i josa mari ku xivoze i a ta bola ta ntlhanga ku tisa miri a lavula ku hi kahle loko hi vulavula hi xibabele hi mhaka ku save ni mitlangu kumbe ni swiyenge swi nga lulamisiwa ku va na ntshwantshwa wa ku fikela ku va wo rhanga amakumu ku ya hi ku va murhangeli wa mitlangu yoleyo hi ve na mintshwantshwa yinharhu kumbe miphikisano yinharhu maxinakambe hi hume hina yimbirhi leyi nga kota ku va hi li vahluli ka yona entawu a hi lavula ku xibabele hi mhaka ya kompetisano kumbe ya ku gijima ka timhaka ta bola i tshamisekile
0: Enswini mi hlanganaka na swona n'wina swa nga vabeli va lomu xibabele mayelana ni leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri
1: i leswi hlanganaka na swoho tanihi ku ya hi swikarhatu hi la ku vula hi mhaka ya kampu ya hina a hina matshamele kahle ya kampu ya hina i ve yin'we ya ku ngheneliwa hi mati yi nge se fikaka ku yi ngheneliwa hi mati i ve na mhaka ya ku loko timpfula tikulu tina i na nkovanyana ntawu mati loko mati ya gangeni ma nghena hi koleha ma fika ma kota ku teka misava leyi nga lulamisiwile ka kampu kumbe yi nga endlaku kampu i va i ringanana i famba ya kun'wanyana ntawu sweswo swi endlile ku va na swikhelekhele leswi endlaka ku hi nga ha koti ku yi tirhisa hinkwayo kampu leyi i xirhalangani xa xikulu hi nga na xo na ku lava ku vula mhaka ku hi na swikarhatu kwalaho ku tlangeni ka hina ka mitlangu leyi hi endlaka hi vulavula hi maredi swi fika leswaku loko bola li kota ku nghena balizeni hi kota ku li vona ku li nghenile a balizeni maku va hambana makhavelo ya vanhu ku na lava khavaka le yaka kule se la tshuka lemucophetisa amulanguteli wa ntlangu a nga swi tivi ku li nghenile kumbe limasekwini se loko ku va ku li na redi la kota ku loko li nghena li tshama li maredini li kota ku tikomba ku hi ntiyiso lowo bola le endleni li nghenile redini na swi fikela kumbe swa ku ambala swo milengeni ku kota ku bola li tlangiwaka hi milenge leli vulavulaka hi loho swa hi karhatela u kuma lwana luya ri na swo maxivanyingi hi lava kumeka ka va nga ri na swo leswi endlaku ka man'wanyani swa ku tifikela kumbe swa ku khavela hi swo kuma ku teka lweyi ya bela loko a heta luya vuya ta bela swi endlaku minkarhi yin'wanyani hi mhaka ku a numera hi settlement ya wena kumbe hi numera hi yoho ya ka wena u za u khava ni swa ku ka u nga swi lavi hi mhaka a swi ku ringani hi ndlela ya kahle i xifambo xa ku lomba u kota ku xitirhisa maxi hinkwaswo swi leswi a hi lava ku vula ku hi ya lwa hi ya mahlweni na swo leswi swi karhati leswi hi hlanganaka na swo na kwala ka mabola hi ku mintlawa yin'wana hi hlanganaka na yo yi va yili na homa a swi rhalangani swo sweswo maxi a lava vula ku xibabele a hi na swo ngopfu a swi rhalangani swa mabola hi ku pfuniwa hi vamakwerhu va nga tikweni laa joni va kotaka ku va nga ndlhula eka xo xenge lexa ku tlanga bola va endle ntlawa lowu va kotaka ku hi pfuna hi mhaka ya mabola
0: a mi vulavula hi mhaka ya kampu ya n'wina leyi kalaka yi nga tshamisekanga se mi mahisa ku yini leswi ku ve mi trainer kumbe mo tshama kaya swi mahisa ku yini hi nga hi tshamiselana ka tsonga
1: mhaka ya kampu a swi tshameki kaya hi mhaka ku a bola loko hi vulavula hi bola hi vulavula hi nchumu lexi xi lavaka ku minkarhi hinkwayo u tshama na u li ka xona u tshama na u xi endla ku na swa nyuwana u swi kumaka na swo sweswo swa khale swa ku tshama na swi pfuxetiwa a hi koti ku tshama kaya maxikova ni ku na mintirho leyi a hi fanele hi yi tirha yi kalaka yi nga kumeliwi ku tirhiwa hi makukampu yi ta yi nga ri yi tsemekele phakathi hi maku hala kun'wanyana a hi koti ku fikela hi maku hi laha ku nga na amakhela se xileswo ya hi tsema hi phakathi endawu hi langutisa ngopfu ku hi ta va na problema ku fambeni ka nkama hi maku a va khavi ngopfu va baliza kumbe lava kotaka ku golisa a va koti ku a ku trainara hi ku hetiseka a ku titlhantlha kumbe ku tilula a ku ringisa ebalizeni ntaw hinkwantu after ball ni lava swo leswaku u endla a ku xuxeni loko li kaya u ta kota ku ya endla na loko u li emphikizanini na van'wanyana lavo ka u nga va tivi
0: ku ni swilo hi lava ku swi tiva swa ka n'wina mayelana ni leti ti yelanaka ni vabi va mpepo lomu xibabele swi tshamise ku yini va kona vabi va mpepo va ku tshamiseka kumbe hi vula ku va ma rholarhola kola ku teka lweyo ka wena u tlharihile wa nghena lomu u champe swi mahise ku yini
1: i xiyenge xin'we ni khensaka ku kambeliwa eka xona hi laha xibabele hi pfumala na wun'we loyi a nga lulametiwa hi nga vula ku hi postu hi urhangelela posto kumbe hi urhangeli la district a hi na yena manje hi tshuka hi pfuneka hi va ku ta hi district so ke lexi xi tivaka mhaku laha vanhu va zaku va ku vambirhi vanharhu sempre loko u lava ku va langutisa hinkwavo ku na loyi a nga ta ku a nyimela ximanyana a nyimela ximanyana manje hi na yo problema leyo se hi nge se huma ka swo a hi lava ku vula ku loko na kumbe loko na vuswikoti a hi ta vula ku hi nga kamba ku hi nga va mani na mani lava nga ya dyondzisiwaka a timhaka ta machayelo ya mpepo hi ku ya hi xibabele
0: leswona swi tikamezi mi hlanganaka na swona hi vulavula hi timhaka ta kampu hi vulavula hi timhaka ta vabi va mpepo lava mi kalaka mi nga ri na vona lava vupfisiweke leti yelanaka kumbexana ni mabola mi vula leswaku mi ni ku pfunisiwa hi vamakwavo lava kumekaka Afrika-Dzonga na vona nga va khavela bola i swihi swin'wana swi tikamezi mi hlanganaka na swona handle ka leswi swa ntshimatshima swa kampu leyi mi vulavulaka hi yona
1: handle ka u vulavula hi kampu ku
0: handle ka kampu handle ka vabevo swihi swin'wana mi hlanganaka na swona
1: handle ka kampu na handle ka vabi va mpepo hi la ku vulavula hi switikamezo swa le ka bola hi na swo switikamezo mhaka ku ni ta va ni vulavulele ndzhaku hi maredi hi vulavula hi maredi na macox kumbe swiambalo swa le milengeni ku kota ku khavela hi swona swa hi karatela ku va hi kota ku va hi a kota ku bela kahle munhu ku nga ri leswo ntsena hina makompetisi va xi endlaka wona i mali hi ka bola leyi i mali leyi hi ngo ti humesela ntawu a hi nga lava ku kombela swinyingi nga lava ku kombela ku ka mali leyi hi ngo ti humesela loko ku na

0: hansi hi nga koti na ku loko u humile u rhanga u kota ku endla braikipi a nchumu wo karhi hi mhaka ya ku a hi na vuseketeli liya li kotaka ku li hi tlakula swo endla ngoko leswi endlaka yo va ka ku tlanga ya va ku tlanga hi ntiyiso maxi swa lava ku loko n'wana a tlanga hi minchumu leyi vonaka yi kahle u kota ku mi seketela ta kota ku ya phambeni na yena a district leyi la hi pfuna hi maxi hi ku vona ka mina a ni na ku kombela ku seni ka mali a hi ta pfuneka ngopfu hi mhaka ku hi na ma-transport pura munhu a sukaka 25 December a kixa siku leti ritsongo buruka hi fambe hi movha wa wutsongo a bola li tsakisa ngopfu hi va seketeli vachayeli va mavoko loko u bela u li koho phakathi u nga ri na loyi a chayelaka mavoko u kuma ku a loyi u nga ku beleni na ye a beliwa mavoko ene u kumeka u nga li kahle swa mi tlakusa lomun'wanyana swa mi tlakusa swi mi endlaendla hi matimba hi mhaka a ha kota ku ala ku voniwa u li kuma wehe u kuma ku u lava ku endla leswi swi tivaka va ku va ku na marito va nga ta ma humesaka ya ku endla nga ri we a wu va ku veka hansi endao swi tava swi ka batela psychology kambe swi ta ku ba miehleketweni swa ku ngoku a wu swi tivi leswi loko endlaka swo maximaka ku a vadzaberi va ta va nga ri koho se swi endla ku laveka mimovha ya yikulu endao a transport i dzafiya yikulu hi ndhawu a ni la ku yi rivala na yona ka circular sawu ya hina ka campionati buruke a yo va xibabele ntsena loko vulavula hi campionati leyi endlaka hi siku ra xibabele hi siku la 25 December ku xibabele xavanyani sifu nyampungwani ximvongweni sered abril a tekanisato endhawu maekipa ya manyingi ande mafanele u ma fambela hinkwako a ku na ndhawu leyi ekipi yi nga ta ka yi nga fikeki loko u pfuka ku fika ka khambi ro sungula buri hina xiyenge xa ku sungula xa vumbirhi loko u pfuka ku famba ka xiyenge xa ku sungula xa vumbirhi u fanele u fambile endhawu leswaku hi va na ku ringanana hi ku gastari hi ku gastari magasta ntawu a transport ya hi tikisela maji ku ni mhaka ku hi mhaka ku hi langute mali leyi hi khipaka hi nga li na xa ku pfuniwa hi tlhaka mali leyi hi khipaka ku tlhakuna swin'wanyana leswi humaka kwalaya swa ku komisawu tingi va na xo dlanga mali wa yimaka yi langutela a kambu hi langutela vatlangi va tlanga njhani rexitari mona nga ta va golisile ekipa leyi buyile buwe magolo mangaki leyi ganyile hi mangani loyi a nga golisa hi mani buraku loko fika magamu ku endliwa rilatoro ra ku loyi a nga huma a na magolo manyingi mani loyi a nga huma goliseliwe ka tsongi mani swa ku fana swoswiya maxitenki va kuma a swi lulamanga ku a nga tshama dexide oitorex loko hi sungula campionati a te dzasetorex a nga janga nchumu a swi koteki maku i munhu bura a kota ku tirha tenki ana swa ku kota ku mi tiyisa so endhawu hina madzafi lawa hi na problema ya mali ya hi tikisela
1: ku cuvuka va vulavula leswaku ku ta va ku pfuliwa mitlangu hi xiyimo xa district n'wina swa nga xibabele mi ta kumeka ka mitlangu leyi mi lulamile swi thikama swi nyingi swi ri mi tshamisekile lembe leri ku mi ta kumeka ka mphikizano yo tala kumbe mi ta va mi godola mi kuya swa fana
0: ya tanihi vanhu lava va nga hi ntlawa lowu nga kota ku va u fikelela amakumu ili woho lowu nga va na xiyimo xa le henhla hi vula hi ku ili woho u nga kota ku teka leswi a swi li mphikizano kumbe swi lamelile ku loyi a kotaka ku ganya a kuma swona hi boheka ku na loko swi thikamiso swi nga tela hi ndlela yihi na yihi hi fanele hi va kona maxi hi ku katsakanya na loko a swi nga tshamisaka xileswo xibabele a preparado para ku va koka mphikizano
1: marito gam ku pepala mabulo swi mi navela ku vula swona ku hinkwavo lava mi yingisaka
0: a hi la ku vula ku eka hinkwavo lava yingisaka hi navela ngopfu ku lava miehleketo matimba ya voho ku endlaka voho ka ha kotaka ku va nga ku nyima va nyima hi ta ntlangu wa ku tisa miri hi vulavula hi bola a va tinyiketi mhaka ku hi ku yisa mahlweni a ni la ku kombela ku ka lweyi a nga na vuswikoti la ku nyimela hi timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri a zami hi matlhelo hinkwawo leswaku hi huma ka mhaka ya ku hi vona a ntlangu wa ku tiyisa miri hi nga ri i ntlangu wa ku tiyisa miri maxi hi ya posta hi va na ntshikelelo kumbe hi va na ku anakanya ka ku swa ngi lava va nga koho ka ntlangu lowu mundzuku swi nga va pfuna swilo leswi mhaka ku na vanhu va ku tala va nga koho va nga tshama migangeni va kotaka ku a ku bela kumbe va kotaka ku tlanga bola leli hi ndlela ya kahle entawu loko va kota ku tlanga hi ndlela ya kahle maxi va nga li na makondisoni xa ku ti endlela swin'wanyana

nga lemwing seto kurandzeka lawa ive mabulu ive kena wona kusukela ka muganga wa xibabele lana hi xuxeke ni ku tiva ntokoto wa leswi vatlangi va kumekaka ka muganga lowuyana va kumekaka na va swivilela hi nga vulavula hi leti yelanaka ni ta mabola va vulavula hi maridi nakona tindhambi leti ti va hlaseleke hi leti ti endleke leswaku makampu ya vona lava kumekaka va bela ka wona enge lawa ma tshamisekeke o va ku fika nomu lowu hi lava va zamaka ku tipfuxetela ku ve ni va endla xo karhi lexi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni mitlangu ya vona hi kusukela Radio Mozambique Miso Provincia la Gaza na hi kongoma a Maputo Gaza na hi Nyembani nga Dzonga la tiko ku vulavulile Nicolau Mukhavele.

0: Sasatora shini 6 minutos citativas ngetano hima jogos desportivos de escolares aka província aka Maputo na Rigoberto Chissano.
1: Sevativa 140 vavatsongwana vangatikumbikisa chifunzo kuri Maputo ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Inhambane murangeli wa repartição dos assuntos transversais adressou a província de educação e chifunzo kuri Maputo ani kudumba saku. A 140 vavatsongwana lava vata enja hinkwaswo ku va a xifundza kuri Maputo xi we nhenha ka mpikisano wa majogo xikolari Inhambane 2026 ku nga ta sungula hi agosto a taka.
2: A nkatsakanyo i nkatsakanyo wa kahle a leswi hi nga programa ra swona swi fambile konsuwanti leswi hi nga programarisa swona leswi va swi lava ku va swi endleka swi endlisi swoleswo mexo. Na madistrict hinkwavo ma velani va tisile vatsongwana lani ku ra va ta voniwa hi vathicha hi vatirinadori wa vona. A vatsongwana lava nga voniwa laha loko hi twa va teka na hi leswi hi nga swi vona na hina va hlaya swa ku vatsongwana va kahle ngopfu va ni matalento ya koho vhela. Ku lavan'wani ku lava va ta na va kompanyela kusukela lembe leyi nga hela ka fazi provincial maxi wu tlhele ku gunguliwa van'wani va nga tikombisa swona vo va kahle vo ka va nga kumekanga ka fazi provincial hi swin'wana ni swin'wana maxi na vo va tleta va kahle va luni va kahle ka mitlangu leyi ya tiyisa miri.
1: Swa tikomba swa ku a xifundzankulu Maputo xi tilungisele ku wa kumeka ka makwekwe lawa festival hi ndlela yinene.
2: Loko hi languta xitrategi lexi hi nga va na xoho hina xa ku va hi sungule hi fazi provincial lembe leyi nga hela hi langa vatsongwana hi langa va teki ni ku va kompanyeriwa kusukela lembe leyi nga hela ndzi ze fika sweswi hi swi vona kahle swa ku hi ta kuma chaxaselo lowunene.
1: A xi ta ku ta famba vatsongwana vangaki ka xitaxi leti?
2: A xitaxi definitive hi ta va ni 140 wa vona. Alava ya ku national 130 ma hi ta veka reserva la dash wa vona va loko sumela swin'wana ni swin'wana va hi ta kota ku substituira.
1: Njhama ni siku ra inicio de xitaxi?
2: A hi se veka siku la xitaxi ku swi vonaka hi gama nyamuntlha va tirina dori va limpalimpa malista wa vona a te veke le taka va ta hi nyiketa malista. Entao daqui a nada está clássico lá estágio. Canmã.
1: Mas antes eu ia com ele, a gente fazia com o papo de estanga na castagem.
2: Ah, a sua cima angufa, a sua lhe assumiu. A estágio estava com o Batsongo, na batava com o Meca castagem. Antes que eu vou fazer a Festival Nacional em Yamba. E com quem sabe o Sungula Cavatual, a Guava, vai, Nikili Vana Lava, Lumbili Vana Lava, durante 3 semanas, a Ivangani, a Zangativa. A mhaka ya malezonge a ku na lava nga ti vavisa swa ku za swi hi preocupara a zanga hi va vona likhani wa ka vapapayi va nga hi lomba vana va vona ka 3 semana loyi na hina va tlhelisa sweswi hi ku tala ka vona va nga na malezawu na va nga na a maproblema manyingi
1: hi nkomeni wa kona hi twile vatsongwana va nga kivanga hlawuriwa ku wa wa kumeka ka numero ya 140 leyi na va dumbisa swa ku va ta endla hinkwaswo ku va va buya ni ntshovelo ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026.
3: Mina Dercio Justino Ngafotsa.
1: Dercio, a mavhiki manharhu lawa va voni njhani ka matireyi?
3: Ni ma voni hamalikhwatsi ku ni leswi hi nga swi khaluta swa ku ha swi nyoxisanga vambeni ku ni lava nga sala ka matireyini lawa 3 semana manjhe ni hi tlhasile no mi nga tlhasa kona hi swa chota think ya ha kombisa a mintirho leyi hi kombisaka yona bra hi ta kota ku hi veka ka dzaseji wa vona valava va fambaka.
1: U swi koti?
3: Ni swi kotile i swa chota ku ni va komba leswi ni va kombaka swona manjhe ha ten town ni ka ndlela bon.
4: Eldera Ritembe basketball ama fambi ben joko ay nyikele hinkwaxo hala pra iganya yo trainer pra fambi a bele ganya
1: ndima swa ku kama viki ka 3 ya maviki lawo swikotile ko vesera a mitlhoka nyisi pra ku hlawula ka dish ya vatleta vanga ta kumeka nyama
4: ni swikotinyana ingi ta famba min trainer ipa ni famba
1: ba xifundza ku maputo podi xinyimela ni ka we
4: nyimela ku tsaka fambi a ganya Can my premi.
5: Edmilson Daniel.
1: What is that?
5: Basketball.
1: Mas Vicky Manarla, who are winning Jan, come at three.
5: No one amal bon, trainer and our minister. He don't go to farm by your man. Ibiza, Atasa, Amaput.
1: Come on, Vicky La, Swiss Minga and Chaparamuti, Mudumba Shaku, Mutabuya Nitasa Yamba.
5: Inchim to my ying.
1: Awe vatsongwa na vangaki na vadumisa leswaku va ta endla hinkwaswo ku va va buya ni ntshovelo wunene ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026.
0: Bongele Rigoberto Chissano hi loko hi tlhamusele hi mitirho emahiwaku ya ku lunghisela a xikwata xa provhinsiya ya ka Maputsu xi ta nga va xi kumeka lomu a provhinsiya ya Nyambani ka maphikizana ya Majogos Desportivos Escolares Inyambani 2026 maphikizana matamaheka ka hweti ya Agosto ataku maprovhinsiya wonhleleli ya tiku malumu ka ku tilunghisela malumu ka ku mbitisela ku tilunghisela kasi a ku kumeka ka maphikizana lawa ya mihlakano yo tlanyeta miri na mapatsaku a zwivanana bya lomu xikolweni leswi kombisaka a wu koti ni wu tivi bya byona endzeni ka mihlakano ya vutlanyeta miri hi ka 17:12 magambu ya mihlakano ya vutlanyeta miri.

0: Philosile Mungiseti wa kurandzeka wa Radio Musambiki. Vanhu vanharu va luzila utomi van'wani va bayiselwa hikwalaha ka nghozi ya movha yi nga maheka aka district Gamurombeni loma provincia ya Inyambani leswo aka xitaratu xa ku sangula ku nga Strada Nacional numero 1. Vativeka lava nga wina a zwihiwa swa ku yelana ni moda swi nga maheka aka Masingi kwaloma provincia ya Inyambani. Tlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu, mukumbisi wa provincia ya Nyambani ka Tasa de Mosambiki ni Musambola hi wona u nga thapela ku ya ka xigava xin'wana xa Tasa de Mosambiki ndzhaku ka ku ba a magambu ya sonto ya loyi a tlawa wa Vulcano Football Club hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we aka nhlakano wa ku lumba xipandzudzonga wa Tasa de Mosambiki. Tinhlokomhaka ta mahungu ma nga mandleni ka Luis Batista musasiselo wa michini na Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza hi umbirga hina hi mixivela wingisiti ginene. A gichanga khwatsi loma provincia ya Inyambani sonto ya loyi nghozi ya movha hi yona yi nga daya vanhu vanharhu a van'wani va vanharhu va bayiselwa hi nghozi yi nga maheka aka district Gamurombeni leswi aka xitaratu xa ku sangula ku nga Strada Nacional numero 1. A movha lowu hi wona u nga tsutsuma swa hombe ngopfu khakula ka lava nga swi wona hikwalaho na zama ku vhika muchembeli a movha wun'wana u nga hi kona laha ka pochi yo karhi kutani jiku a movha lowuyani hi wona u nga wa u hohlokela ndzhaku ka loko u yile wa ba a baraka gin'we gi nga hi kona laha kusuhani a baraka ga kona gi hohlokele na kona na kuma hekela hi kuleswo va tikiwile va ya xipitali xa hombi xa Murombeni laha a Milton Azevedo dokodela xipitali lexiyani a nga wula leswaku a vanhu lavayani va bayisele bya ku hlamalisa bya hombi ngopfu patsi ni ku bohisa minala hikwalaha ka nghozi leyi. Lava va nga bayisiwa va rhumelwe a ku ya xipitali xa hombi xa Chikuki lomu va dahiwaku kona kasi a mudahi kutani dokodela loyi a va dahaku a vanhu lava vanharhu va nga bayisiwa Juvencio Manyiki hi yena a nga wula leswaku kona ka vhiki galegi va ta huma ndzhaku ka loko va dahiwile aka ku bayisiwa loku va nga ku kuma hikwalaha ka nghozi leyi. Man'wani mahungu ya provincia ya Nyambani makomba leswaku se ta tiveka tinhenha ta leti yelanaku ni maphikizana ya moda ma nga maheka ka Masingi kwaloma provincia ya Nyambani. A muhambi wa hungu legi hi Armindo Masingi.
1: Edson Mwabsa ri na kati ya Janeri wa Nampula ku vi lava nga ve va qoviwa a xigodlo a mulungisi ya loyi ka Masingi kota vona a tinhenha ta lembe 2026 loko wulawuliwa hi ta ku saseka ka vona leswo lomu ka pool ki nga veki maheka nga ku fela ku langa lava va sasilekileko atikweni ka Mosambiki lomu xikarhi ka lembe leki hi nga ka gona ku vi 14 va nga vi va humelela va kuta hi ka maprovhinsi yan'wana tlhe ya tiko ka Mosambiki 5 wa tihweti ni yin'we ku nga vi ku buliwa hi leti ti fambelanaku ni ta mahanyela zwin'we ni leti fambelanaku kambe ni ta rulelo ni tumbunuku. A murengele wa ta ntumbunuku ni rulelo loma provhinsi ya Nyambani a wunileko a khuwa ku qoviwa ka majaha wa mambirhi kutani Dercio Mwabsa zwin'we na Katia Janeiro i wulile leswaku a majaha lava kutani ku Dercio na Katia va tshamisekile ka siku va ta ve va swi kota a ku yimelela tiko ka Mosambiki a matiko wundle.
2: Conseguimos perceber que saem aqui com uma experiência acumulada e bem preparados para os desafios da vida. O conselho que nós podemos dar é de que tomem as experiências que vocês tiveram, as aprendizagens que vocês tiveram, para conseguir concretizar aquilo que são os propósitos que neste palco apresentaram como aquilo que vocês abraçam como vossa causa.
1: Samuel Junior na kare abela mangla ka Dercio Mwabsa na Katia Janeiro kota vona vato yimelela tiko ka Mosambiki matiko wundle loko wulawuliwa hi ta ntumbunuku ni rulelo leswo ka masiku na lawa hi tivaku eka wundla kwa provhinsi ya Nyambani hi yona yi nga ve yi hlawuliwa atikweni gonhle kasi ku ve a tsindza ka ta rulelo. Murangeli wa makungula wa ya Queens and Kings of Mozambique Derse Josué i kamsele zaku a kulu u fambele tingela leti tilavekile ko kambe na vatsakile
3: itsaki ngopfu hinyoshili ivi nkarhi wa ku tsakisa and finavala kunene ku veni hi tlhela hi buyela ni nyambani ta encha Kings and Queens of Mozambique ka 2017
1: swi layelo munhu mo swi yako ka queen na king wa nampula ni nyambani
3: Hi siya minchumu ya kuveni ya lisima vateka avitu za Musambiki va bandera za Musambiki hi lisima
1: amtiri ya Musambiki yivi yibula na Edson Mabsa walo munyambane swinga nakati avate ungalo vabonga hikolongana va hlawuliwile va thembiwile ku vata vivona va nyimelela ku atiku ke Musambiki matiku unge
4: kutsaka kungatala basi niku a responsibility yengetele thank you ndzilwa ngovu para kunzinga deceptionary lavanga ndzi themba vandzika responsibility ya ku ndzi representara Mozambique ni jona
5: hola chamo Mikatia Denise Janeiro e sou natural da província de Nampula
6: como se sente foi escolhida a rainha 2026
5: Me sinto muitíssimo honrada por poder carregar este título, por poder representar a minha província e o meu país, fronteira já fora.
6: A quem dedica esta cadeira que você assume hoje?
5: Dedico à minha família, em especial à minha mãe, que sempre tem me apoiado, me incentivado a correr atrás dos meus sonhos.
1: Kula ulaka Edson Mabsa na kati ya janeiro na kuhi lavangave vahlawuliwa vabohisiwa zvidlodlo a mulungisi loyi kamasingi leswo lomu xikarhi ka khuti veka kukota Queens and Kings of Mozambique.
0: Bongela Armindo Masingi aka mihlakano ya tlanyeta miri tiva leswaku ntlawa wa Associação Desportiva wa kavulakulu mukumbisi wa provinsi ya Nyambani aka maphikizana ya Tasa de Mozambique ni Musambola hi yena a nga ba ntlawa wa Vulcan Football Club Sonto ya loyi hi swigolo swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we hi ku thapela ku ya ka xigava xin'wana xa maphikizana ya Tasa de Mozambique. A ntlawa wa Associação Desportiva wa kavulakulu u nghene na u luza kani leswi u gumele u kuma a xikhatiso xa hombi hi ndzhaku u chela xigolo xa vumbirhi nhlekani na u ya ku mbitiseleni. A muchukumisi nandza wa Associação Desportiva wa kavulakulu Arthur Romão a u li leswaku va fambile va hlomile hi leswaku va tiva leswaku Associação Black Bulls a humisiwile hi yena Vulcano ya loyi. Hi ku mahaloko ndzhaku ka loko va chelela xigolo va buhile Fatima Kaku Kakula kakwe. A muchukumisi wa Vulcan Football Club hi yena a nga tikhala hikwalaho ka xikhatiso xa hombi na a wula leswaku va kanganyisiwile hi ku a bola yi yaba a mbilu wa sendzhaku na ku hi ku wa ku ga yena a gihilaha hasi kutani laha a tlangini hi ku mahaloko a swi nga ringani a ku a swi chela kota kota xikhatiso xa hombe. Aka maphikizana ya ukhaveluga xikhumba hi xinyimi xa district ga guvuru hi ku tisela a mihandzu ya siku legi ga nyamuhla. Benfica Football Club de Djenga 1, Sul de Save de Djenga 6, Escola da Bola 1, Mataula Football Club 2, Batata Football Club 0, Desportivo de Matassi A 4, Desportivo de Matassi B 2, Machakene 1. Mihandzu yi nga voneka ka suga nyamuhla kasi a ku simamiseni ka núcleo ya ka Pandi a ntlawa wa Associação Desportiva de Pandi hi wona u nga amukela ni ku ba ntlawa wa King of the Jungle hi 2-1. Muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kwalaha mahungu ya siku legi ga nyamuhla. Mahungu ma nga ve mandleni ka Idras Yumakondela aka ku tsala ni ku gondza kasi aka wuhoneleli ga michini ku vi na Luis Batista. Hi mixivela uyingiseti ginene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mozambique.
7: Muzile mahungu ya inyambane.
8: Bungila Majaha, Idrácio Macondela na Luiz Batista, Mahungu Yausiko, Fabano ya Humula, Manziku Chimichuene, Lumukama 5 horas, Redabar Melangutela, Convemos Recombiça a Mahungu Hitindau, que está em 5 e 40 minutos. Convemos Mahungu Hitindau, Mangana Mahungu Hitindau, Larado, Manziku Rima 8 e 10 minutos. Relica 22 horas, 11 minutos 40 segundos.
9: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanimbane 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
10: Zingoma de Inhambane.
11: Mas é isso aí, o Gumbile é onde está o Wena Laham Beduine.
12: Epa, antes de ser o Gumba, mano. Antes de alguma tisuna, mas quando a Laua Curtiti Lago.
11: Teonil, Saíde, a tisuna, a titivice, o ticona, nico a tinanguva, da luma, hamilo mchiramine.
12: Licine, lei. Ah, zai, Gumba Jalej.
11: Mas Jalej, Saíde, é que a Laum Chicaraca, um chitelo a Wena, mas se coote, lembre God.
12: E Jona, mas serve. A dzedzedzi a ginanguva.
11: Tive que alcar dzedzedzi, com aquela nzenica mchiquitelo, o gumbilueco, lambeduini, o tanca sanco gawena, watch masiku.
13: Malária fora, fora!
14: Malária fora!
13: Yeah, yeah, yeah.
14: Malária fora!
13: Vamos todos nos proteger!
15: Kanavula, Kamashirami, Kamahamumu, Hichikam, Yakusawana Munkset, Uchigeru Chokumakahin. Humbanyanzi Utia, Munkset Radio, Radio Munkset.
16: Radio Mozambique, ao serviço do cidadão.

0: Leo crazy koizan emahibula ngazangu zakuna kona hizilo change ga jitu na treja ga eu quero uma girlfriend. Lika 22 horas ni 30 minutos de katicha longoloku a matimu ya siku e kupinda laha RM.
1: Matimu ia siku.
0: 12 ka julho lembga 1975 atiku ga São Tomé e Príncipe guakuma kululeku musangula matimu ia siku malumanchine kamina Américo Mocumba Bernardo Salomão e Kaubasup Gamchini. Fambini ka tlhano wa mazana malembi a São Tomé e Príncipe a nga va a khinyavisiwa hi vaputukezi ku ve ku oneka ngopfu mhaka ya vuxavisi ga swikarawu ni xibalu ka mina maputukezi ma fumileku atikweni leki swinyingi swikarawu swi vaxavisiwa Amerika. Atiku ga Portugal gi wa wuyeliwa ngopfu hi laha ka vuxavisi ga swikarawu 1960, cumbilui a Comité para a Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, um gata funetela ngufu kuboba mukuluni. A MLSTP uve uma hantiro wakuone kela nzine kama kungu yukululekisa a São Tomé. Chitsungu hili chichivulile kumatihlu, chisangula kumaha amichololoku lumarueni, na chisekela ama kungu manga hiya MLSTP chikatini mabulu yu maputukezi mabangula a São Tomé manga karima binza. Hisi ku 26 ka novembro wale mpuga 1974 kuve kusaini wa chivumele luani lechichona chinga saini wa himufumu wa Portugal ni MLSTP laha a mufumu wa Portugal nga vumela ku ina avahanyi va São Tomé vuwahi ni fanelo ya ku ve va hanya kuruleni va kuma khululeku. 12 ka julho ku va ta ve siku ku nga ta va ku chikisiwa amujeki wa Portugal ku tlakusiwa wa São Tomé e Príncipe lejo hi lembe ga 1975.